forest long serve phefumulo ngiyafunga ngizomgibela ivula ngiyahlanganisa amabala la ngiyavuka bathi ukuvala iplan lethu lavula manje sibisi span lediduze neplan sakhonektha sabaona ngisho show petty plug izinjana fandah uyasikhule kasi graph pamin bring another round uvukile umalambala forest long serve phefumulo ngiyafunga ngizomgibela ivula ngiyahlanganisa amabala la ngiyavuka bathi ukuvala iplan lethu lavula manje sibisi span lediduze neplan sakhonektha sabaona ngisho show petty plug

0: bonani abavuka abantu sanibonani lapha ka all in order kwimpolompolo sanibonani emerekweni engubeni ka save the semester uhleli koze kusigama lam nguneliswa ngamhlongo ngihleli nawe ke koze koshaya ihora lesihlanu namhlanje kuseni lalela kuningi sikuphathele kuhlelo lethu umculo omnandi hle sikuphathele wona KO ukhona kwi playlist unale nakhaya ukhona kwi playlist ugobela womkhandlo during the week weekend nge weekend uDisem uMgilane ukhona naye lapho kwi playlist ungamlindela kwikoze kuse sobe hleli noDisem wavy esitikini namhlanje ngabo 10 to 4 isiqiniseko ke sokuthi uma ngabe umthando to say wavy uyahlala ungayinawo ngoba sobe sikhuluma naye ke sikhuluma ngohambo lwakhe khona la endimeni yomculo lalela ke ngifuna sikhulume namhlanje ngendaba ye trust phecelezi ukuthembana emshadweni noma emjolweni kuleli hora leli ungayindawo ngoba sizoyidalula leyo ndaba singene kuyona leyo ndaba kodwa kwa manje kufuna ukwazi ukuthi ithini into yakho Njengoba ungalele nje njengoba uvukile nje yini lekuvusayo ngalesi sikhathi ubuswa yini awulele ngani ngifuna ukwazi 086000 2437 086000 2437 yini lekuvusa ngesikhathi sabathaka si yini lekwazi ukuthi ungalali ngalesi sikhathi thini into yakho 086000 2437 ucingo lami la ngakwazi ukuthi ungishayele khona ke noma ungakwazi ukuthi ungithumele uWhatsApp ku 0791639874 0791639874 angene phakathi ngoba ngathi nazi incingo seyiqhalile ziqalile ziyakhala ngisho kanjalo tilili ake ngizwe ukuthi ithini into njengoba ungalele cause FM sawona
1: Hoye mamsho
0: Yebo njani
1: Mina ngivuswa uwe kumsindo wakho ngivusa
0: Hayi ke asibuke ngalowo msindo siqhubeke koze koshaya ihora lesihlanu namhlanje
1: Yebo ukhuluma nomkhasa kamtshali bahlabisa empazakazi
0: Sibonge kakhulu mfowethu
1: Yeah,
0: All right, sengithatha omunye cause FM sawubona. Cause FM hello. Hello. Ay, ngathi silahlene lapha. Cause FM sawubona.
2: Ngimani, ungubani wamtshali lapha kusakabile lebukhonana.
0: Nijani?
2: Wakho ngisindo siyabonga wesifo.
0: Ah, all right. Ngiyabonga ukuthi ngikuvusile kuvuse nabanye. Sikubeke ke sibambe koze kwelabulalela uhora. Cause FM sawubona.
3: Nazoke mntomo.
0: Ninjani?
3: Yaphi ukayikapakayi ngoba manje ngiyimbe ngikusimanele nawe.
0: Awu siyabonga kayikapakayi khona namhlanje.
3: Likhona mina waminda kozokhala nakele hora.
0: Nazonke sibonge kakhulu mfethu siqhubeke ukushalela hora.
3: Azonke.
0: Angitsatso munye cause FM sawubona.
4: Nanjonga nenjani?
0: Siyaphila njani?
4: Ngiyaphila ntombi, ngikushayela izinto lokhu lithathuka emazulu ngikanti
0: Ngizovusa.
4: Hayi azivuka impela ucabela kwabuthiwe zingayimondlo kaSindo.
0: Siyabonga kakhulu. Ukhosi FM, hello. Good morning.
5: Oh, mami phone njani?
0: Sexile unjani?
5: Ah, kusile bangithi ngiyaphila. Ukhuluma noLunge loJambu Jesus lapha kwaNgoma Sistema Jane kwaphuma namhlanje angivukile nje ngilalela.
0: Hayi, siqhubeke ke siqhube. Siyabonga Lunge.
5: Umnandi bosa, amen ngisabatha.
0: All right. Ukhosi FM, sawubona.
6: Yebo manzoma.
0: Unjani?
6: Ngiyaphila njani?
0: Hayi siyaphila kufani.
6: Ah sovele nje waphendwe kwengoma kaMzukulu usuyi alarm yami ngivuka njalo kufike kumgqibelo.
0: Dazonke.
6: Ave kuvele makuhlale esikhathi lezi ngivele nje ngiphaphaza.
0: Automatic umshini oyishintshayo.
6: Uzuyile nje ugahlele lona eqhudeni okhuluma naye.
0: Sibonge kakhulu. Cause you FM sawubona. Siyabambana unjani?
6: Ngiyaphila unjani njomani?
0: Ngiyaphila nami thini into?
6: I know that there is a ngabe ngikhamba manje ngilalelele wena nje inkosazana. Cabanga ngoba ngiqala nokungena lapha kule liphimbo elifanele liphimbo lase limntoki.
0: Awu siyabonga. Siyabonga Nkosi yami.
7: Kwamdoko wemanjomane, umdoko wangokulalela nebela, umnqobokazi uJob Ndongeni. Umkhanya ukuthi wonke nje neshowtu lalela, ngibonga kakhulu dadewethu.
0: Siyabonga kakhulu bhuti wami, ngithembe ukuthi njengoba usulizwile leli phimbo leli, uzoqhubeka futhi ulalele na next week, na next week, na next week, na next week, na next week. Ukhosi FM, sawubona. Hello.
8: Sawubona, sawubona manjomani.
0: Yebo, unjani?
8: Ngiyaphila sisho njani?
0: Hayi, siyaphila kufani.
8: We manjomani, usescott manje mthethi, ukhuluma noNgubani.
0: Escott, ngizobe ngikhona lapha escott next week, Ngubani. Ithini into njengoba ungalele?
8: Nini khona manjomani? Lokuphi?
0: Mgqibelo sonto, ngisazothola ukuthi ngizobe ngikuphi kahle hle kodwa ngiyazi usise escott. Kukhona lokho.
8: Awu, ngaze ngajabula. Ukufike nje ngalithi uzobona manjomani escott mthethi.
0: Emtshezi, all right, ngibambile. Mengabe ngilapho ke next week ngizowenza isiqiniseko sokuthi lo muntu uyangisa emtshezi.
8: Danke, danke manjomani. Ngicela nawe nje ukuze ushayele le hora.
0: Ukuze ushayele la hora, kulamulela la hora linomona. Sifoka kakhulu. Isikhathi sakho njengamanje 10:03 uma ngabe uvula umsakazo wakho njengamanje. Uyibuze ukuthi kwenzakalani lana. Ikoze kuseno neliswa kamhlongo hleni nawe ke. Ikoze koshaya ihora lesihlanu namhlanje ekuseni. Sisi nje good morning. Abavuka abantu. Olalulaleleni, olele ulaleleni weba. Vusa loyo olele umtshela ukuthi uneliso mhlongo sefikile kumsakazo Khosi FM ngifuna ukwazi ukuthi thini into yakho njengoba ungalele nje ngithatha WhatsApp uke emva kwalawo 0791639874 0791639874 njengoba ungalele nje awulele ngani.

Namagama lawa ngifuna uwabambe namhlanje kuseni ukuthi lalela ngisho noma kuthi uyakhala manje noma ukhala njalo kodwa lizofika lelo suku lelo la khona umdala ezoyiphendula imkhuleko yakho khuleka ungabunaxhala ukhona uyeza uma ngabe ke futhi khona ofuna ukuyisa kuyena yise kuyena uzokwazi ukuthi awususe lo mthwalo kuwena isikhathi sakho njengamanje 34 minutes past 3 o'clock uma ngabe uvula umsakazo wakho njengamanje ikoze kuseNoneliswa kamhlongo ngithenga ngifuna tinte indaba ethe ukuba bucayi kancana ngathi ke ngawe kodwa mina ngibone ngathi insika yomshado noma irelationship noma umjolo ukuthembana nokuthi nethembeke ku nina nomunye umuntu lo osuke ukwirelationship naye noma usemshade usemshadweni naye ngisho kanjalo uma ngabe ke ukwethembeka kungekho noma kuphuka kwirelationship noma emshadweni ngibone ngathi kubanzi inyana ukuthi kuqhutshekwe kulowo mshado noma kuleyo relationship bathi ngesingisi kumele kube ne trust and loyalty kwirelationship khona abantu bezokwazi ukuthi babe ndawonye angazi ngayo kodwa mina ngibona kanjalo uma ngabe mhlambe i trust ne loyalty ukuthembeka kuphuka mhlawumbe kuphula ukuthi khona ophingile noma kuphula ukuthi khona kade eneyimfihlo kuphula ukuthi khona othatha imali esitheze yifaka sobabili kwi-account noma kuphula ukuthi nje khona kade khohlisa omunye ngokwami ngibona kuba likhuni ukuthi sethembane futhi uma ngabe leyo trust ukwethembana kuphukile kuleyo relationship leyo kodwa umbono wami loyo kodwa njengamanje ngifuna ukuzwa ngawe Ngifuna ukuzwa ngawe ku WhatsApp wami ngifuna ukuzwa ngawe kucingo lwami WhatsApp wami 0791639874 0791639874 ucingo lwami 0860002437 yini lengifuna ukuzwa ngawe ngifuna ukuzwa ngawe ukuthi ngabe ucabanga ukuthi uma ngabe i trust ne loyalty kwethembeka kwi relationship noma emshadweni uma ngabe kuphuliwe noma kwephukile ubone ngathi ngalungiseka yini na uma ngabe kulungiseka kulungiswa kanjani wakuyithola esimeni la khona i trust ne loyalty emshadweni noma kwi relationship yephuka emva kokuphuka yalungiseka kanjani nakwazi ukubuyisana kanjani ake ngizwe ku WhatsApp wami 0791639874 0791639874 noma ungishayele ucingo 0860002437 0860002437 wanga wayithola esimeni la khona ubuku relationship noma ubushadile kwaba khona umuntu mhlambe oya ngaphandle emshadweni kwaba khona umuntu ofihlela omunye izinto kwaba khona ukukhohlisana khona na kwazi kanjani ukuthi lokho kwethembana niphinde nikwakhe futhi kwakheka yini noma mhlambe namanje sasho ukuthi ay angibone ngathi ngisamthemba lo muntu emshadweni wethu angibone ukuthi ngisamthemba lo muntu kwi relationship yethu uma ngabe kwakhekile nakwakha kanjani nenza kanjani ake ngizwe WhatsApp wami

0: make it out of the streets. Police thinking what the hell is like the Avril Lavigne. There's more to life.
1: Ublule beats uthi Champions League pamgwakhe Sunday where betting is emathandweni intokozo nothukuthela nonjelic bebethi khala njalo kumsakazo okhozi FM isikhathi sakho njengamanje 43 minutes past 3 o'clock. Uma ngabe uvula umsakazo wakho njengamanje sikhuluma ngokwethembeka nokuthembana kwi-relationship emjolweni noma emshadweni. Ngikubuza umbuzo othi uma ngabe abantu ababili bethandana, uma ngabe beshadile noma besemjolweni, lento ekuthiwa i-trust ne-loyalty yavele yaphuka izethembiso ebenithembisene zona, khona ophulile lezo zethembiso noma khona osebe imenemene wenza izinto engafuneki ukuthi azenze, wahamba waya ngaphandle kwe-relationship, ukhona ofihla izinto, khona owenza ukuthi nokuthi nokuthi, ngabe kusalungiseka yini na loko kwi-relationship uma ngabe kwenzekile? Ngithe kuwena, uma ngabe wake wayithola esimeni esikanje, walungisa kanjani? Kuyalungiseka kona? Wena ucabangani? Ngifuna ukuzwa ngawe.
2: Neliswa, Neliswa Mhlongo.
1: Yebo.
2: Wema Mhlongo, yabona amanzi achithekile, ngeke uzowabuthe noma ungawabutha obesene nenhlabathi.
1: Hey.
2: Yabona nje umuntu waqala waphulisa ethembiso, enanithembisene sona. Suke sekukhona akasekubonile. Mase sexayekile ke phambili uzobuya efuna nilungise, uzobe sekwenza isilima, wokwazi ukuthi lawo manzi asene nenhlabathi. Amanzi achithekile ngokuthi abamhlongo.
1: Eish.
2: Noma ningabuyisana nje kodwa ayukuthembana vele kobe kungasekho. Ngiyabonga mamhlongo ngomkasi ngamtshali ngibahlabise empanzakazi. Thank you.
1: Hey, walithinti point.
3: Angibingelele mamhlongo, ngibingelele banjomana. Wayithinta indaba enkulu mamhlongo. Hayi. Ngibona ngathi mina kuya ngokuthi mhlambe yini ebangwayo. Kuya ngokuthi ngayini ebangwayo. Kodwa makuyizinto ebonayo na ukuthi hayi lezi zibucaya ngeke ngikwazi ukuphila nalomuntu. Hayi ushiya kanjalo nje. Alivele liphele. Mina ke mangabe nje usuhlubule ngalendlela leyo ukuthi impela umoya wami uxovile, angibangisakwazi ukubuyela emuva, kubanzima, kuyangehlula impela. Kuyangehlula, ngibele ngifuxaze phansi ngishiye kanjalo. Ngiyabonga isiqhila sokhozi, ngwamshibe emsinge phambara.
1: Ya no, ngiyayizwa leyo ukuthi khona ezinye izinto obonayo ukuthi hey, kwenzekile kona kodwa mhlambe singadlula kukona, kodwa khona okunye okubonayo ukuthi hayi la. Uma ngabe lo muntu eseqalile ukwenza into ekanjena kanjena kanje, uzogcina la, usazoqhubeka, sangalungisa.
4: Ey, Neliswa, Neliswa sithandwa sami, Neliswa, aye emshadweni once kwaba i-trust iyaphuka, ayizabe isabuyela. Angikhathali ukuthi abanye abantu mhlawumbe bona bayithatha kanjani, ayisabi sabuyela i-trust. Noma ungathi uyayipatanisa i-trust emshadweni ifana neglasi, uyayibona iglasi enhle efayo, uyingaphihliki iglasi, ayisophinde leyo glasi ibuyele esimeni. Ngikuleso simo mina ngitsheleke kunamhlungumanje, ngithi ngikhala nsuku zonke, umuntu wakhona akanandaba. Mina ngiyazama ukuthi ngilungise kodwa kusimini engimoshile emshadweni, uyena umoshile. Namanje ngilele ngedwa, usesukume wahamba waye sitting room wathi ngimbangela umsindo ngoba ngiyakhala. I-trust nje mayike yamosheka emshadweni, ayisabe isalungiseka ngoba umuntu usuke ngawelanga phezu komunye umuntu, usuke ngawelanga phezu kwenkingi, usuke ekade eyenze yena yena eyenze ngokuthatha i-decision yakhe. Wena uzitshela ukuthi uzoyilungisa, izolungiseka. Hayi, ngeke izilunge. Ungabiza omama, ubiza omkhulu, ubiza obhuti, ayilungi. Mina nje ngisenkingeni, angifuni ukuzisha igama. Ngiyabonga sisi.
1: Hawu, kodwa mawami, hey, hey, hey. Ey, ngabuhlungu, ngabuhlungu isimo sakho nesimo obhekene naso. Ngithembe kokuthi khona isixazululo ozosithola wena. Uma ngabe kusho ukuthi shiya phansi ngoba awusekho happy, ngoba usagculisekile, shiya phansi mawami.
5: Manje manje.
1: Yebo.
5: Kusemnambithi. Ngicela bo anonymous. Ey, yabona manje manje futhi eyokuthemba into elikhulu kakhulu. Mina ngicela ukukhuluma ngamhla. Hey, mina futhi usihlalile, ngihambile ngawo lobola, ngenza konke, siqeda, sikushoda ukuthi cishe kwasekusele 6 months ukuthi khali impepe uthi ngishade. Ngazofonda ukuthi umuntu lengane ngiyizele naye isibili akusiye yami. Sifuna ngenza ama DNA test. Kanti ngizoba nenkinga ukuphelelwa umsebenzi. Wavele wathatha ingane washaya ikhona wahamba njalo namanje akumazi ukuthi
1: uze
5: wamkhomba nje shuthi wabaleka kanje nami kwasho ukuthi hhayi angikhonzanga ukuthi ngilongilandela kanje sengisholo ukuthi ngifuna ukuyengelela ukuthi kule genge eza ngemuva futhi hhayi ababekhefuli kakhulu ungajahi ukuthi uyolobola kanti umuntu wesifazane nawo kwamthembi kangako. Lesikhathi samanje kwethemba sekulanda kude kakhulu, angifuni uqamba mama. Sifuneke ngempela uqophelele before uthathe umuntu ukuthi uzomfaka ucinga esandleni. Ngiyabonga manje mama.
1: Ya, no, hey inzima leyo kwethembana. Eyinzima kodwa ke yinto eyinsika yomshado noma yinto eyinsika ye relationship njoba adikushiwe nje ku WhatsApp ukuthi uma ngabe siphukile kubukhuni ukuthi ubuyibuyisele futhi ake ngithathe incingo cause FM sawubona.
6: Sawubona manje mama.
1: Yebo njani?
6: Hey wazi wakhuluma ngento enzima ngathi umncane hey inkosi yami. Hawu.
1: Hey.
6: Ugcwane into la mnambithi yazi wona amamelisi kuye kube ngcono uma ngabe uthole ukuthi endodeni kuthiwa noma kuthiwa wecele ngaphandle kodwa awulalanga. Thina amadoda into eyinkinga kuthina ukulala ukuthi ngempela ulale loba leyo nto yenza uzingabaze impilo yakho yonke ukuthi iyona nto yokuqala nje umuntu wakho uma uze kuthiwa ube wakuthithela oyicabanga ukuthi mhlawumbe awumenelisi vele endodeni uma ngabe uthole ukuthi noma ngathi hhayi mhlawumbe ngibambe into esiyibuza kuqala bese nilalile ninaye hhayi wathi sekulalini hhayi ngeke saphinde ngoba ngisho sesingahlala ngiyohlezi ngazi ukuthi leya ndoda ingehlulile. Ngiyabonga futhi.
1: Ngiyabonga kakhulu bhuti wami. Eyi ya le inzima inzima ngampela ngoba uzoloku nalento emqondweni yokuthi ngise right mina la ngolo mshado ngiyamanelisa yini lo muntu use right yini ngami angithatha umunye cause FM sawubona.
7: Amhlobo.
1: Yebo njani?
7: Siyaphila njani?
1: Hayi siyaphila.
7: Khuluma nesibuso songubani nge life coach entabamhlophe dash. Cha wese sinelisa. Bayaqinisela impela bakuthi kuya depend ukuthi kusuke kusuka kuphi kodwa yabona nje icala lomjolo. Akekho ke nje indoda engazi ukuthi alithethwa nje eqobo. Indoda engathi sethi iqala lo mjolo. We, isingayinga nje. Udlisile iqembu.
1: Hayi no ngiyazi.
7: Nje xa nakancane nje uvela ushiye phansi nje. Cishe ngaphandle njengenyongo yenyathi.
1: Hayi no ngiyakuzwa.
7: Ngiyabonga wesisi Nelizo sibusiswa ngubani esikhothe ntamhlophe dashi abaphila abantu emtshini.
1: Sibonge kakhulu sibusiswa ngithatha omunye cause FM sawubona.
8: Yebo mngihlonge.
1: Yebo njani?
8: Ngiyaphila sizibuzwa.
1: Siyaphila nathi.
8: Hey hayi uzula egoli ejimistini ichopa lendalo leli.
1: Sanibone egoli uthini wena?
8: Hayi siyaphila sicha hey nami nje kwami uPaul sizingasho ngithi kuyadepend impela sesi wami ukuthi lo muntu lo sokumbamba ephutheni iphutheli kanjani ngoba hey uyabona impela nje le yokuthi umuntu ulalile naye kuba inkingi impela kudala nje ithoma enkulu beconfuse.
1: Yeah.
8: So kodwa uma ukuthi mhlawumbe nje umuntu ke kwenze elinye iphutha mhlawumbe njengokuthi mhlawumbe ekuqaleni kwini ukuthandana mhlawumbe wakutshela ukuthi akaphuzi or usumbamba uyaphuza lokho kuya-understand ukuthi hayi cha iphutha kodwa leli lokuthi kulaliwe kuba yinkinga kakhulu ngoba mhlawumbe uthole ukuthi ngesikhathi usukubhadalile wakhipha ezinye izinto zokulobola into ezinjengalezo kuyayidala enkulu i-trauma kuze ugcine ubona kwenzeka abantu nje begcina benza ukuthi bebulala abanye abantu kuye kugcine kube izinto ey'kanjalo nje.
1: Eyi kodwa leyo angizwa kahle but-ke siyabonga kakhulu bhuti wami. Angithathe obunye ukhosi FM sawubona. Ukhosi FM hello.
9: Ngumhlongo.
1: Ninjani?
9: Ngiyaphila wesisi. Ubungani wamtshalo lapho obuka eBukhanana?
1: Yebo bungani.
9: Wesisi thina sibehluleke kubekezela thina abantu besilisa asifani nanani bantu besifazane. Abantu besifazane bayakwazi ukubekezela ngoba sibuye ney'ngane uthole sibuye eGoli
10: beyifuhlela kuye lo muntu osifazane. Kodwa ke ibona ihlukeneke wayefisi ngoba nina nje umamhlongo mayeyi ungathola udonkane ekhaya. Ilokho nje ubekezelana okufanele sikufunde thina abantu besilisa. Makuphuma yena ephutha umuntu osifazane asilinde phela naye simbuke izenzo zakhe.
1: Siyabonga. No, siyabonga kakhulu bhuti wami. Yeyi, cha le ndaba inzima le ndaba indaba le singayixoxa kuze kuse. Kodwa ke isikhathi sakho njengabanje u-53 minutes past 3 o'clock. Ngifuna nje ukukhumbuza ukuthi
11: imbiko, iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo uKhozi FM kanye nenhlangano i-SABC. UKhozi FM luhamba phambili.
1: Kodwa ke emva kwala umgilani bua no rock boy bazobe bethi thank you malumze emva kwalapho ke so besingena esitikini no to say wavy ke umculo ophinda bhala amaculo phuma lesikhawini so behlala naye esizwa ngohambo lwakhe khona la endimeni yomculo ungayindawo
12: hayibo we oh ubuwazi ukuthi uKhozi usuyalibuka manje hayibo oh ngilibuke kusho ukuthini ngisho uKhozi FM TV ingxoxo ayisagcini nje kuphela emsakazweni hayibo kutholakalani khona vele
13: lalela uzobona abasakazi bakho bathandayo ube ingxenye yengxoxo eqhubeka ngemva komsakazi uphinde ube ingxenye yemcimbi emkhulu lethwa kuwe kusukela kwimcimbi yomculo kuye kwimcimbi yamasiko uma kwenzeka noKhozi FM uyoyithola kuKhozi FM TV
12: iza nazo ke mngani pho ngingayithola aphi
13: kulula thola uKhozi FM TV kukhozifm.co.za kwi-app yoKhozi FM naku-SABC Plus uma uthanda uKhozi FM uzothanda kakhulu uKhozi FM TV uKhozi FM luhamba phambili.
11: Nelisomhlongo kukhozi FM.

0: ingoma emnandi yakhulu edlala khona la kumsakazi Khozi FM, umsakazi omkhulukazi, umsakazi wakho othandayo. Lalela uma ngabe uvula umsakazi wakho njengamanje, ulalele uhlelo ikoze kusigama lami nguneliswa kamhlongo. Ngihleli nawe-ke koze kolamlalelo hora linomona-ke futhi ihora lelihlanu namhlanje ekuseni. Njengamanje singena kwingosi yethu lapho esithi khona esitikini. Namhlanje esitikini sinomculi ophinde abhala amaculo. Abaningi-ke bamazela iy'ngoma zakhe ezaduma kakhulu, usebenzile nothando. Khona enye kanayo manje ayikhiphile, sokhuluma ngako lokho kungekudala. Hey, namhlanje ngicela ukuthi la ukhona mlalelo Khozi FM ungisize ukuthi samkele uduze wave.
1: Yebo, sanibona.
0: Unjani?
1: Ayi, ngirazi kakhulu, ngihappy. Unjani wena sasonke?
0: Ngiyaphila, ngilipronounce kahle igama.
1: Awushayile actually.
0: Hayi, okay. Ngaphambi kokuba siqale qa ngembuzo, right? Ngifuna ukubuza imibuzo embalwa yokuthi nje siqaqeke kancane. Uready?
1: Angireda kakhulu.
0: All right. So umbuzo oqala uthi iyiphi into eyodwa abantu abangayazi ngawe?
1: Mina, abantu into abantu abangayazi ngami ukuthi ngiwasesikhaweni 18 futhi ngiyakwazi ukudweba.
0: Oh, okay. Oyokudweba iyona ke mhlambe angingathi abayazi, kodwa ukuthi wasesikhaweni I think abantu abaningi bayazi.
1: I mean, bazi ukuthi ngiwasempangeni kodwa ngiwasesikhaweni phakathi 18. Juliana.
0: Okay, iyiphi into eyodwa ongakwazi ukuphila ngaphandle kwayo?
1: Yo, ziningi.
0: Awusho eyodwa.
1: Ngingasho ukuthi ifoni, ya.
0: Okay.
1: Because ngenza izinto eyiningi ifoni yami, yabo. Ngiyayi-edit ngayo, ngibe izinto eyiningi nje ukuxhumana nabantu.
0: Yeah. All right. Cela usitshele ngeculo elilodwa olibhalile ngenxa yomuntu noma olibhalele umuntu.
1: Likhona. Uzandile.
0: Likhishiwe, likhona.
1: Kade lapho luki EP yami bengisanda ukuyikhipha nje ngo-December.
0: Ehhe.
1: Kuthi usebenzile. Khona ingoma ekuthi uzandile lapha. Yena uzandile ke khuluma ngomuntu engithandana naye, so.
0: Wenzani uzandile? Wakwenzani uzandile uzibhala iculo kaye?
1: Sawubonana neliso.
0: Yeah.
1: No, sisi sasithandana si-right. I think mhlawumbe indlela okwenzeka ngayo, yabo. Sahlukana nje ngokuthi hayi basekumele khona izinto ezenzeka. Ngeke ngimblame kodwa phela ngophela semhlabeni.
0: Yeah, no, uqinisile.
1: But ingoma ke ngangiyi-express lapha ukuthi hayi ngi-right manje.
0: Hey! Ozandile ngi-right ngapha.
1: Angi-right.
0: Noma lo uyazandile manje Nkosi yami ingafaki bokozandile.
1: But igama lakhe ke lena akusiyena uzandile. Kodwa kwakumele ngibize uzandile. Ngoba ngangiyenge ngisebenzise igama lakhe ngempela.
0: No, uqinisile. Ungancamela ukuthi uperforme ngaphambi kwabantu abawu-100 abakwaziyo bazi namagama abaculi akho noma abawu-10,000 abangakwazi?
1: Abangaziyo.
0: Okay.
1: Ngincamela abangaziyo because umndeni wami loyo sicula mnandi, sijabule. Ngingathanda ukucula nabantu abangazi because ngisuke ngiyibeka nami laphana bengibone yabo ukuthi ngicula kanjani. Kodwa phela
0: laba abakwaziyo
1: khona umndeni wami, ya.
0: Ya, no, uqinisile. Isiphi iseluleko obufisa ukuthi ubusazi ngaphambi kokuba ungene kule ndima yomculo?
1: Yo, ukuzethemba. Yabo, ukuzethemba. Kubalulekile ngoba sonke singayenza into siyithande bese uba khona lento ukuthi ene njengoba ngifuna ukuvuka ekuseni ngizosakaza engabe ngizokwazi yini energy yami izoba right yini. Kubalulekile ukuthi uyitshele already ukuthi ene ngidalelwe for lento engizoyenza, so kuyithemba. Lento engifisa ngathi ene wonke umuntu engayazi because bahlezi bethi ene hayi zitheme kodwa kumele ukholelwe ngempela kulento oyenzayo.
0: Kumele ukwenze khona uzokwazi ukuthi uye la ufuna ukuya khona.
1: So I think ilokho mina engingathi ene into engifisa ngabe ngayazi kusela kusaqala.
0: Yeah, no, uqinisile. Ngifuna ukwazi ke nge-highlight noma nje umzuzu okugqamele selokwaqala khona la enculweni.
1: Kushare stage nobhuti omdala uSjava.
0: Oh, okay.
1: Ukuba semsazweni noKhozi njengoba ngiyilana nje. Hey, kukhulu.
0: Lukhulu.
1: Kwakhona lokhu ngingasho sine angifuna ukuthi sasancane uKhozi ngikhule ekhaya bekulalela uKhozi kuphela, angifuni ukuqamba ngubaba umZulu ngempela. So nje kudlala uKhozi kusuku nemini yabo. So ngingasho ukuthi hayi ngoba ngibala mhlawumbe ezu-3 ukuba soKhozini ukushera i-stage nobhuti omdala uSjava. Bese ke sokuthi ne EP yami ina 5 million streams emzansi wonke ingedwa
0: kahle emzansi wonke. Sola ukuthi usuwe nale
1: ngempela
0: ngoba phela khona inkundla zokuxhumana abantu bakubona khona bayakuzwa khona futhi.
1: No, ngempela bakhona abantu abaye bengithekste lapha ku TikTok inkundla zokuxhumana besho ukuthi abanye abaseko America, phesha kwelwandle balalela yabo. So uthando ngempela ngiyal appreciate ukuthi nje ngakasitholi angathola indlela yokuthi ngisazama nami ukuy
0: Mhm. Process.
1: Yeah.
0: Ingene.
1: Uyise
0: ukuthi yeah, idim lo. No, ngizwa kahle. Ake singene kuyona ke imbuzo. Ngifuna ukwazi ukuthi ukhulele phi? Sishilo ukuthi ukhulele esikhawini. Kanti manje ngifuna ukwazi ukuthi ukhulisa obani? Buyingane njani ukhula? Ngifuna ukwazi ukuthi uthole nini ukuthi leli khono leli lokucula ngathi kukhona lona.
1: Mhm. Ah, mina igama lami nguMakabongwe uSicelo wakaDube. Ngisuke empangeni abanye bazi ngothi se Richards Bay ukuthi nje indawo esene kufana ukuthi indawo eyodwa yabo so ngikhulele khona ngafunda emzika efani nje impilo yami yonke bengasene umfana ovakashayo ngikhuliswa umama nobaba okhona nosisi wami ababili bese kuba nobhuti wami okumndeni nje oyayo esontweni yabo njalo ngesonto ukuthi nje after covid is so kodene Njengakhula emndeni kanjalo yabo.
0: Mhm.
1: And ngasengafunda e-university la eThekwini DUT na. Yeah, but kulami nje ngisho uthene njengawo wonke umuntu ngaye ngalahlekelwa yena uma wami ngalahlekelwa yena ngo-2018 nosisi wami lo naye sahlala naye ngo-2023 yabo. Nje ngathini? Ngingumuntu nje.
0: Yeah.
1: Nami khona izinto yabo inkinga kuphela kube khona bomnandi babami nayo yena wangifaka emculweni uthi nabo nguthande because wayenama CD amaningi omasikana obhutoshini nomntekala yabo so yeah nalezi ingoma nje engithandayo ezobhuta umfazi umnyama yabo yeah
0: zisuka lapho
1: kuba zisuka lapho yonke inspiration isuka ekhaya umama yena bese ni gospel so ngihlanganise nje umasikandi ne gospel mina ke ezintwana mangithandi hip hop
0: hey wabelo wathi angiyeceleni
1: so ngasho uthi nje 2016 manje no because sisi wami wahlala eThekwini so wayese intweni yena yabo so
0: we had rockfa with the hip hop
1: yena sisi wami sinqobile wangifaka ku hip hop Kendrick Lamar wayemlalela no Nasty C naye ngiyasengayithanda le nto babenza kodwa ukuthi ngicule ngisebenzisa iphimbo kuqale ngonyaka odlule
0: ayi
1: qalo ngonyaka odlule ukuthi ngicule ngisebenzisa iphimbo bekuyisimo sokuthi ne angizizwa ngathi ne ngase sengifokase kakhulu kumculo ngasafokasile kumina ngosengifokase into nesiceni andisengase ngizizwe sengikhumbula umama ngathola nevoice note engangiyirekhode ngo-2018 yabo khona ingoma engisebenzile ngikhiphile
0: yeah
1: inspire show wena bakufaza umnyama
0: yeah
1: manje lowo ngoma ke ngasho sene ngangifuna ukuexpressa indlela engifila ngayo kodwa ngingacabangi kakhulu yabo without having ukuthi ngize ngicabange kakhulu ngize ngijule ngibele nje ngiexpress ngosuka bo uthi ngabele ngahlabelela
0: ngoma washaya enye ingoma hey ulozo lo wengoma ingoma emnandi kakhulu sokhuluma ngayo ke singene kuyona kungekudala kodwa ngifuna ukwazi ukuthi umuntu olalela njengamanje oqala ukuzwa ngo DJ Wavy ungawuchaza uthini inhlobo yomculo oyenzayo
1: umculo wami umculo ukuthi nje ushawa umoya uke uhlaziye impilo yakho njena ujabule yabona uma ukuthi ufuna ukukhala ukhale because kubalekile ukuthi noma yini lo ifilayo iboboke yabo udlule yona so ngisho ukuthi music kwami ngom music omotivatorayo ukuthi especially abantu ababe kule position engangikuyona uma usubulahlekelwe noma uzama ukuphupha ukuphusha iphupho lakho ungacabangi kakhulu wena yenza lento kumele uyenze ngaleso sikhathi leso uNkulunkulu akubizele yona
0: yeah
1: ngisho ukuthi noma yini ungayenzi ungacabangi kakhulu ungahalelo komunye umuntu ngathi sengifuna ukuba sesinelisiwe nami sengifuna yabo hayi fokusa kwiphupho lakho
0: yeah no uqinisile njengamanje noma kulomhlaba esiphila kuona ngisho kanjalo khona abantu abaningi abasebenzisa uAI ukuthi bacule noma bakubhala amaculo uyabona khona ke mhlambe olalela uDuse athi ayengeke uDuse ivoice yakhe why ibe smooth kanje why ibe crispy kanje why ibe clean kanje ngicela nje ushaye ngomuco wodwa ukuze ujabise labake abathi hayi uDuse ushaye AI
1: hayi mina angisebenzisi imshini ubhuti wami enter uzongifakazela antiseptic yena producer umculo wami
0: yeah
1: ngizocula iphi ingoma nje singicula usebenzile because abantu bayibona
0: bawazi Wema, wema, wema.

0: Nandi, want to say wavy, uti azania, sigladene, sebenzi, legate, sina, estigini, umangabuvulum sarazo, akonjangamanja, we put it along, togis katsako jangamanja, 24 minutes past 4 o'clock, igoze guse, noneli, swa wagam song. Namhlanje umhlanga 12 kuSeptember iweekend yesibili umgqibelo wesibili kwinyanga kaSeptember kwinyanga kaMandulo ngifuna ukwazi ukuthi njengoba kuyiweekend njengoba kumgqibelo uvuka umangena phi uvuka bangena phi uvuka yapi uvuka uhamba nobani yini loyo yenza namhlanje uma ngabe uvuka khona othawu neliso mina sengimangenile njengamanje ngisebenzini njengamanje ngikwipolompolo njengamanje ngiyalungisa ngiyalungisa ngiyalungisa ngiyalungisa ngiyalungisa noma sengilungisile sengingenile phakathi nanomikuphi la oyakhona nanomikuphi la ozoyakhona ngifuna ukwazi ukuthi uvuka ubangena namhlanje ngishayela ucingo 0860002437 0860002437 uvuka ubangena phi kuphi nobani kanjani mina namhlanje ngivuka ngibangena insimbini na next na last week njalo beku same same indaba ifana ukuthi ngiyavuka ngiyoshaya insimbi uDisemba usulaba kwethu uDisemba usula isama body kumele ihlangane Isabapoti kumele ihlangane ikhona la ngivuka ngibangena khona mhlawumbe emcimbini wena noma mhlawumbe uyobuka ibhola noma umdlalo webhola lomboxo ngazi noma ukhona namhlanje ngazi nokuthi yine on yine of kodwa ngiyazi ukuthi ibhola likhona uyobuka umdlalo noma imidlalo namajita namagirls noma mhlawumbe uye branchini yakwi breakfast noma mhlawumbe uyofihla uma ngabe uyofihla ngiyathemba ukuthi nizofihla kahle noma mhlawumbe umcimbi wakho namhlanje wena usingayo wena Mr. Party wena Miss Party ithini into uvuka ubangena phi nginikeze inombolo yami yocingo ke futhi u 0860002437 0860002437 uvuka ubangena phi namhlanje kusene cause iFM sawubona
1: Jomani
0: yebo unjani
1: kule entry sawubona njani sathi lesikhona thina sineza kuwena thina njani wena
0: siyaphila nathi siyaphila siyaphila siyaphila
1: ukholo wazuma emavini singa hayi mina ngibangena le Jozi namhlanje impela ngiphe kwabo ngiyabangena noma kanjani le master ngisawubheka amagenge amoshe first
0: all right nibe right ke namagenge and enjoy usuku
1: ngiyabonga mina ubala lolo
0: bonga thini cause FM sawubona hello siyabambana hi bo hi hello unjani
1: njani
0: siyaphila njani
1: ngaphila ngamo
0: sikuphi sikhuluma noba uvuka ubangena phi namhlanje
1: yebo
0: awu uline wakho ngathi awumuhle kahle uyangizwa
1: mamhlobo
0: yebo yes
1: njani
0: siyaphila njani awu ayi uline lo ukhosi FM sawubona
1: lokho zamanje manje kulokho zokunjani uyaphila
0: ngiyaphila unjani
1: ya ngiyaphila khuma no peanut butter uyamnyama ukhwaza kwampomuza kodwa ngisa kwala duma ngisephethe marketing
0: yamnyama
1: mina yebo mina manje ngivuka ngibangela elokho ngiyavuka ngiyodayisa ngiyophanda thinking into ayidayisele emgqweni ngiyenkile lokho ngelokho ngiyavuka ngiyophanda and ngoba dayisa olunye uhlobo lo ice kodwa ke angeke ngilusho ngegama ngoba abaxhasi lokhuza lokhuza abakhokheli yakhokhelile khona lolunye uhlobo lo ice cream oliphathwa ngendlu kodwa ngeke ngilisho ngegama ngoba phela ngiyakhokha
0: imsakazo
1: uyabona ngiyawusebenzisa umqondo ngiyazi ukuthi awuyisho into kuyakhokha imsakazo kodwa nje njengoba ndlela ngalolu uhlobo lo ice cream ngempela abantu and bangisupporta ngempela hayi indaba yokudlala ngivuka ngibangela ukuthi ngiyophanda ke manje manje
0: awusabonga kakhulu yamyami
1: ngiyabonga manje manje
0: alright ube right yamyami utayise kahle uphante kahle nawe uma ngabe uyophanda namhlanje uvuka ubangena emphantweni uphante kamnandi uphande grand cause FM sawubona hello siyabambana ku line 3 ayi ngathi asibambana cause FM sawubona
2: Ah, manje manje.
0: Yebo, unjani?
2: Aha, yangisolo uthi uma ngathi kukhona ikusola ngangiphikisana nomdala uthi ungigcinele nje ngoba ngivusile kuwumusa wakhe baningi bebeyafisa kodwa abakwazanga ukuvuka.
0: Awu siyabonga sibuka sibangenani.
2: Ya ukhuluma nevuka mhlanyeni womhlabu yalinganiso lundo ngomsebenzi. Ngibangena emsebenzini komanje nje sengisemsebenzini.
0: Hayi siphande sithole leyo mali.
2: Na kanjani siphile inkaba.
0: Ah uphile nawe siyabonga kakhulu cause FM sawubona. Kozi hi.
3: So bona manje umane?
0: Yebo, njani?
3: Ngiyaphila njani?
0: Ngiyaphila nami.
3: Ngizona ngena lapha eThekwini.
0: Mhm.
3: Nasike kodwa ngene mina lapho. Ngizwe lapho olwandle. Uma ngilithola ithuba ngizadlula lapha e-station namhlanje.
0: Hey, uvuka bangena olwandle nase-station.
3: Ehhe, ngifike ngibona ubingelela ngoba usibali. Uvusizwe nami usegoli yena uma ngabe ngilitholile ithuba ngadlula lapho e-station ngenimbono
0: u-enjoye ke bhuti wami siyabonga kakhulu
3: yebo ushumi lwakaxabo bhuti emahlabathini
0: sibonge shu nikhozi FM sawubona uvuka uba ngenabo namhlanje kuseni siyabambana
4: yebo manje manje
0: yebo njani
4: hayi siyaphila manje manje la emnambithi ezakheni wa-iwumi yomnyama cha ngibangena khona lapha emphantweni erenkeni enkulu sitafuleni lethu lapha noSiya wakamchuni lapha ezakheni si-1 untshebe lapha wasesi-1 noSenzo wakahadelo wonke igenge yethu lapha erenkeni enkulu yasemnambithi ngiyobangena khona dankile manjomba
0: sibonge kakhulu niphante kahle niphante kamnandi nibuye nayo leyo chelete inyuka ama-ching-ching cause FM sawubona ufuke ubangenaphi
5: Njomani?
0: Yebo, njani?
5: Ngiyaphila nje wesho kunjani?
0: Ngiyaphila nami.
5: Usemnambithi futhi ematiwana eScope bavimbukhala isigodi sabelo lokacela manjomani.
0: Yebo emnambithi.
5: Hayi, wena nami ngifana naye umiya ngiyaphaka kuseyile ematafeli manjomani. Yikho kuphanda phela ngoba hayi imsebenzi yakho siphanda ngakho kudayisa lokuphanda. Yathi nje so yena. Kuze sizokwazi ukondla ingane manjomani ngoba hey isimo sokuphila. Siyadola lesi sikhathi samanje manje.
0: Uqinisile kakhulu ngithemba ukuthi uzophanda kamnandi ke bhuti wami.
5: Ah ngiboke manje manje emnambithi manje ngesigobho. Ayi avuke nithi lesi sesiphathela zomandethe noSipho bavuke
0: siyophanda. Bavuka
5: leyo phansi. Nokugumazulu lapha ujeqe nedombola kulunge kokugumazulu. Singesikele sifikele kukho manje.
0: Nazonke siyabonga kakhulu. Akuthatha ukugcina ke cause FM sawubona. Hello.
6: Sanibona majoma.
0: Yebo, unjani?
6: Saphila, ukhuluma noVero wamakhuba lapha emuntu.
0: Yebo, sibuka sibangena namhlanje.
6: Ah, ngiyavuka kusasa ngisawophatha lapha emidlalo ukuphatha khona iParish lapha.
0: Mhm.
6: Kona Raymond, sawuvuka nje ngiyakhona nje manje.
0: Nazo ke, asiphanti asina choice angithi.
6: Hayi, asina inkinga futhi, awusokwenzana uDisemba usufikile.
0: Hey, uDisemba usufikile, udinga imali ke futhi uDisemba njengoba usufikile.
6: Yebo, siyabonga.
0: Siyabonga kakhulu, isikhathi sakho njengabantu 32 minutes past 4 o'clock. Bengifuna ukwazi ukuthi uvuka uba ngenaphi ke kodwa njengamanje sithi ngeyigodi ngeyigodi, yila khona ke kunezithuba lokuthi nje uqhakambise isigodi sangakini noma isigodi sakho ohlala kusona noma isigodi ovakashele kusona wabona ukuthi wow wow wow wow wow wow wow. Yazi nandi indlela abenza ngayo la ekhaya ngifuna nje ukuthi shine kusona leso sigodi kumsakazo Khozi FM noma mhlambe isigodi osebenzela kusona uhlalile khona ngoba uhambe ngomsebenzi wabusubona uthi hayibo kwaze kwakuhle kwaze kwamnandi kwaze ka wow siphi leso sigodi ngithumele uWhatsApp 0791639874 0791639874 ngifuna ukuzwa ngibona ukuthi siphi isigodi ofuna ukuthi shine kusona isiphi isigodi ofuna ukuthi usiqhakambise sithi ngegodi ngegodi

Ngathi hayi benhle kwabangcwele. Isihloko sale nkonzo sithi ingozi yokuzibulala. Ukufa komuntu kusho ukwehlukana kwenyama nomphefumulo. Inyama iyafa ibole, kodwa umphefumulo awufi ngokuthi usuwehlukene nenyama. Wona uhlale ukuleso simo obukuso usesenyameni. Kwesinye isikhathi umphefumulo ubuhlungu obukuso usahlangene nenyama. Lobo buhlungu abedluli ngisho suwehlukene nenyama. Umprofethi thina maNazaretha osifundise kabanzi ngesimo somuntu. Umoya wakhe osuke usuyehlukene nenyama. Ngaphambi kokuba singene kulesi simo sosizi lomuntu ozibulele. Ngiyafisa ukuthi ke ngiveze inkulumo kaShembe ubabamkhulu. Owayekhuluma ngo-1927 kumaNazaretha angaleso sikhathi. Uthiye umprofethi, siyakholwa ukuthi kukhona ukungena emzini oyingcwele, lapho kubuthene khona abasekuphakameni, uJehova umnini mandla onke uyise wabamkhonzayo. Kulo muzi angeni noma munye ogama lakhe alilotshiwe encwadini yokuphila. Namhlanje ngiyafisa ukuba nazi ngabafile. Uze lona lowo alungise indlela yakhe. Ngokuba kwelizayo kukhona ukuphila kanye nokufa. Abafile yilabo abangangenile emzini oyingcwele. Ngenxa yokuhamba kwabo osemnyameni. Bafana ukufa okubuhlungu. Okungukufa kwesibili. Abaphilayo yilabo abazuza umusa. Inkosi ebavusa bengakwembethe ukubona. Ibangenise emzini oyingcwele. Labo yibo abadlayo ifo lombuso wezulu. Ngizwile abanye bethi ofile ufile. Angazi noma wake wakufuna yini ukuthi kwakuyini ukuvuswa kwenkosi uJesu emathuni. Ubaba mkhulu wabe esenisinikeza incwadi kaPetro wokuqala. Isahluko sesithatha amavesi 18-20. Kulethi uPetro uthi uJesu esebethelwe wafa wahamba ngomoya wawushumela abantu ababulawa ngezomcolo ngesikhathi kaNowa. UJesu wayeshumayele abantu asebafa ngokwenyama kodwa abangalele ababevukile ngomoya bekuzwa akushona. Naye noma wayesebulewe enyameni kodwa emoyeni wabe esevukile. Uthile uShembe, uma inkosi yavuswa, lokho kusho ukuthi kukhona ukuvuka kwabafileyo. Nxa kungekho ukuvuka kwabafileyo, kusho ukuthi akavusanga naye uKristu. Uma nithi ninabo kukholwa, nimunye naye, nikuphika kanjani okweqiniso? Nikuphika kanjani ukuthi okholwayo egameni likayise nelakhe, nelomoya, naye uyovuka ngokuba emunye lungavukayo. Uyaqhubeka umprofethi uthi, ninabantwana basekuphakameni, yazini lokhu namhlanje, ubusisiwe ongamthuki uyise nonina, athi bangamadimoni, njengokwenza kwabangaqondi, bephendukezela ivangeli, belenza indaba yabo yomdlalo. Kuhle ukuba ngisho kini ngithi, indawo yabaphilayo ikhona kimi kanye nezimbuso. Ohamba ngokulunga inkosi iyomvusa imngenise eparadise okungumbuso wayo osekuphileni okuphakade. Ngiyazi ukuthi abafile bayisihibe kwabaningi ngenxa yokweqiwa uthando lwabo. Kuhle ukuthanda umzali wakho nesihlobo sakho. Lokho akubi kuJehova. Kodwa ningaweli ekubathandeni okwedlula uThixo. Funa nidube. Nenze okuphambene nomyalo enginiyala ngawo. Nenayalwa ngawo kuMathewu 10:37. KuMathewu 10:37 uJesu uthi, othanda uyise nonina kunami ngangifanele. Noma othanda indodana noma indodakazi kunami ngangifanele. Lokho usho ukuthi awunakulahla umthetho kaNkulunkulu ngenxa yokuthi uthanda abazali bakho. Kumbe ulahle umthetho kaNkulunkulu
ngoba uthi uthanda abantwana bakho. Uthiyayo baba mkhulu, nizwile emthethweni wayezolo ukuthi anisekwakhonza amadlozi. Nomthetho othi anisahlangani nabafowethu abenza okunjalo. Ngoba abenza okunjalo bayanengeka kuJehova. Ngaso sikhathi babuza onkwanyana nomzilimi. Bathi ncawe yenkosi, angeke sahlabela okhokho bethu na? Ubaba mkhulu amaNazaretha ayembiza ngokuthi ncibi yenkosi, ngoba naye wayezethule kanjalo kubantu. Waphendula umprofethi wathi, cha abantu bakanhliziyo, okwenu kuhle ukuba nibakhumbule elathi lelikhulu emzini kaJehova ekuphakameni, kunokuba nenze njengalabo abangenaye uThixo. Badabami, ukufika kwethu kulo mhlaba kwaba ukuzokhulula amathambo alelo thulini lomhlaba nemimoya yawuyihlo entundayo eyayihlala emathandeni njengezinyoka. Sesifikile thina boShembe oyihlo bavuka emathuneni bahlabelele bathi, kade sivalelwe teta singene simkhonze uJehova, namhla vuliwe amasango. Uma ngabe abantu bebazi babezobuthana kanye nathi ekuphakameni, sikhalele abasekufeni ngoba basosizi. Sasizonxuswa ukuba bagezwe, bathethelelwe izono zabo, bangene emzini engcwele. Namhla yilowo nalowo akanxusele uyise nonina kuNkulunkulu ukuba bakhunjulwe ekudingisweni, babuyiselwe eyideni elingumoya wakhe ethembeni elisha. Umprofethi wabe sekhuluma indaba kaLazaro nesicebi ethi, omunye wayesekuphileni, omunye esekufeni. Khala enxuswa ukuba uthunywe osekuphileni ukuba azopholisa ngomunye oshayo ekufeni. Badabami, wala ukhokho wabo wathi, olapha yana akezi ngapha, nolapha akavunyelwe ukuza ngapha. Isicebo sanxuswa ukuba sivele noma ngephupho ukuza sibike ngalesi simo. Yebo, isicebi sasidinga usizo, yikho sabheka emhlabeni ukuba basixolisele, basikhumbule elatini likaThixo ezweni labo. Bantwana bakanhliziyo, kukhona isigoso sosizi, kukhona abanhliziyo zabo zisekwahlulelweni, abasacashile nje kodwa abalindele ukugwexwa. Labo ke ilabo abangamthandi uThixo. Uma abalindi bebopha isigelekeqe besivalela etilongweni usihlawulela kuso noma kusibophile, yebo, isaphulamthetho sishweleza enkosini yomthetho, asishelezi kuso. Kanjalo nakoyihlo benu abasekuboshweni, nxusani inkosi yomthetho okunguNkulunkulu ukuba ibageze, ibephule ematilongweni. Abasephameni abasiwa amadlozi, abayizona izithutha, bangabangcwele ngokuba bahlezi nongcwele ekungcweleni bakhe. Kanjalo abaphandle ngomuzi wenkosi enkulu, yibo abangamadlozi abafuna okwabaphilayo ngenxa yosizi abakulo, ngenxa yokungabi nandawo. Akukho okunye elingabasiza ngakho nina zulwane zabo ngaphandle kokucela ukuba bahlanzwe, bathethelelwe, bangeniswe emzini oyingcwele. Amen. Ngale ntshumayelo yomprofethi sibonisa ukuthi ekufeni kwethu ziningi izinsizi esibhekana nazo, esingabanayo indlela yokuzikhulula kuzo ngaphandle kokuthi sisizwe yilabo abasesemhlabeni uma beyazi indaba nkulunkulu. Ukuzibulala kuyisifo ngokwakho, kungakhathaleki ukuthi uzibulala ngasizathu sini. Inkinga ngokuzibulala ukuthi mhlawumbe kuba nomcabango ukuthi ekuzibulaleni kukhona usizi obunalo oluzokwedlula, kanti akunjalo. Ezulwini ukuzibulala kuyisono ngokwakho.
isona ke ezulwini akwazi ukuthi ngaso ungajeziswa. Ngo-2007 sasihlala efletini eThekwini. Sithe sizwe kuleli flat kwase kunuka amangcolo esingakwazi ukuthi avela. Sithe samangaliswe yilokho sezwa sekukhala amanzi endlini encane. Bonisa ukuthi kukhona okulendlu encane nokade esikhulula. Sethuka kakhulu ngoba sasibabili nje endlini. Sabona ukuthi kukhona umoya ehleli nawo kuleli flat. Kuzo lezo nsuku kwasekufika le ngilosi ehlala esivakashele. Yabe isithi, ngiyabona ukuthi seninovalo. Kodwa akusiwo umoya omubi lo eniwuzwayo. Yabe siqondisa kimi ithi, kodwa uyihlo omkhulu oze kuwe ukuba umsize umkhulu. Uthikele lo muntu wasezulwini, lo ngumkhulu wakho owafa emandulo ngokuzibulala ecaswe into ethize. Wasethatha intambo engena phakathi ehlathini lapho ongazukutholwa khona. Wabe usiyaziklinya waze wafa. Kodwa ngenkathi esezikinyile, wazingcolisa namagaga. Yiwo lana namanje eniwezwa inuka. Kodwa isidumbu sakhe asizange sitholakale. Abomndeni base becabanga ukuthi wabhubhela eGoli. Kanti akunjalo, wazibulala. Kuze kube manje le ntambo selokhu yahlala entanyeni yakhe, inkinyile. Nalamangcolo selokhu ahlala emzimbeni wakhe. Ayamnukela. Yiwo la nani eniweza inuka. Lo mkhulu wakho usezwile ukuthi emndenini wakhe ukhona umntwana othandwa nguNkulunkulu. Manje ucela usizo kuwe lokuba umkhulule kulolu sizo olokhu waba kulo. Iyaqhubeka ingilosi ithi kuzofanele uye kumneweni umfundisi. Umtshele amthethelele umkhulu wakhe kuleli icala lokuzibulala. Ngoba nguye umnewenu oyinkosana yamampazi. Nempela ngaya kumnewethu umfundisi. Ngambikela lolu daba. Nempela wamthethelela umkhulu egameni lamampandla onke. Yabe isithi ngilosi, mina ngikhiphe umnikelo, ngimnikelele umkhulu wami. Ukuze nangokwasezulwini athethelelwe zonke izono zakhe, angene ezulwini. Ngakwenza lokho. Emva kwalokho wakhululeka umkhulu, wasuka kithi lo moya. Kodwa kube akufikanga ingilosi, ngabe umkhulu usaboshiwe, futhi usaklinywe ile ntambo owasiphuma ngayo. Ingilosi ngalesi senzo ifakazela inkulumo kaShembe ubaba mkhulu lapho ethi, uma ngabe abantu babazi, babezobuthana kanye nathi ekuphakameni, sikhalele abasekufeni ngoba basosizwe. Sasizonxuswa ukuba bagezwe, bathethelelwe izono zabo, bangene emzini engcwele. Le ndaba yokuzibulala ngikhunjuzwa ngokulalela omunye umuntu engimuzwe ekhuluma indaba ebuhlungu. Uthi lo muntu wathandana nentombazana. Ngephutha wayekhulelisa. Kanti abomndeni wale ntombazana bamfuni. Bathi uyisichaka. Uthi kwathi uma le ntombazana ibabikela abasekhaya ukuthi siyikhulele. Athukuthela kakhulu. Bavele bayifihla kuye. Intombazana. Wagcina engazi ukuthi lesi sisu senze njani. Nokuthi wagcina ezale enhlobonweni umntwana uma wamzala. Uthi ke yena wagcina eganiwe ngamakhosikazi amabili. Uthe segana ngonkosikazi wesithathu. Kanti le ntombazana esimgana. Ingane yale ntombazana owahlukaniswa nayo. Le ntombazana baganana nayo. Kanti ugana ngumntana. Uthe esenengane nayo, unina wazi ukuthi lo ilo muntu owehlukaniswa naye besebancane. Nowagcina engazi ukuthi wathola umntwana naye.
Kodwa kuthe uma lezi zindaba zifika kule ntombazana okwengane yakhe eseyitholise umntwana, yavele yathatha intambo yazibulala. Ngathi uma ngizwa le ndaba ngaphatheka kabi, ngacabanga ukuthi lo mntwana ngokuzibulala wayecabanga ukuthi uyasikhulula kulolu sizi asezithola ekulo, kanti alukho usizi olususwa ukuzibulala. Esikhundleni salokho usuke uletha usizo olungasedluli nobuhlungu phezu kokunye. Namanje lo mntwana owazibulala usekulolo sizi. Ngaphezu kwalokho, lobo buhlungu owakuzo ezibulala namanje usakuzo. Ngaphezu kwalokho, ezilwini usathwele icala lokuzibulala. Angazi ukuthi lo mntwana uyokhululeka kanjani, ngoba akanacala lokukhuleliswa nguyise, ngoba wayengamazi ukuthi uyise noyise engazi lutho. Kanjalo nonina akanacala, ngoba wehlukaniswa nabazali bakhe naleli soka lakhe elalimkhulelisile. Kodwa abazali balo mntwana abazame ukumkhulula lo mntwana ngendlela abangumkhulula. Mina umkhulu wami ngamnikelela njengomfundiso wengosi engikholwa ukuthi lapho ekhona manje sekhona.

0: Kubalulekile ngempela yini ukuthi abantwana bakhuliswe ngolimi lwebele?
1: Kubalulekile ukuthi ingane ikhuliswe ngolimi lwebele ngoba ngayo iheritage.
2: Ezemfundo noneliswa cele kuKhozi FM. Uhamba phambili.
3: Umsakazini wakho ohamba phambili umsakazi uKhozi FM ngikubingelele ngiwamukele emlalele ekhaya igama lami nguNeliswa ngiwakacele sohlala ndawonye nje sihamba namathins kubumbana ihora lesishakalombili ngale kwezindaba zehora lesishakalombili ngizobe sengibuya ke nabangani bami abancane bestudio manje njengamanje khona uPrisila Dlamini khona uThami Kuthelezi sihamba nabo sihleli ndawonye namhlanje ke sinamathins sithe asike sibheke indaba eyenzeke ekhaya kubuye kube khona ukungaboni ngaselinye uma sihleli ekhaya sihleli nabazali kwesinye isikhathi amayamathinza ayabona engathi abazali yazi abasiqondi abasunderstand ukuthi sisukaphi sifusa ukuthini yini le esiyifunayo senza njani uma kukhona ungezwani ungaboni ngasolinye ekhaya nabazali bethu noma nabantu abasuke besiqaphile kodwa ke na uyazi ngisowe ngixoxela namathinzi khona na kanjani usiletho okuhle wakamtolo ukhona no okuhle wakachakaza okuhle ngiqale ngawe ngikubingelele ngikwamukele
4: ngiyabingelele msaze ngiyathemba ukuthi nonke niyaphila
3: siyaphila okuhle sletho okuhle ngize ku
4: ngiyabingelele msaze ngiyathemba ukuthi niyaphila
3: siyaphila mantombazane sikhuluma ngokungaboni ngasolinge ikakhulukazi nabazali noma ngabe ubani osuke egadile ekhaya mhlambe khona ohlala nogogo mhlambe khona ohlala nezihlobo kodwa abantu abasuke beqaphile okuhle nje uqala ngawe kuyenzeka yini usithole ungavumelani nomzali
4: yebo kuyenzeka
3: ngize kuwesiletha okuhle wena kuyenzeka
4: yebo
3: alright nenza njani kuleso simo la khona ningaboni ngasolini nomzali noma nomuntu omdala osuke uhleli naye silethe ukuhla ngeqale ngawo
4: ngenzenjani
3: mhlawumbe
4: ngizo mhlawumbe sometimes ngiye

0: to music. Noma chalamba omhle bathi ngikhethe phakathi kwabantu.
1: Eish.
0: Yala zikulo zokwenza inkosi yami uyithola usuphambi ngomuzi umnumzana. Ungenama.
1: Yes, ukhala la uthe nansi ingoma izongishadisa ngephutha ngaqondile.
0: Hey majot.
1: Yenzani le ngoma?
0: Hey majot.
1: Yini umsiso ocaba ngokukhetha?
0: Hawu manje yabona ukuvele nje ngizothuka sengifikile inkosi yami. Ayibo.
1: Hey,
0: kunje imali yikho. Bese ngiyabuza, kunje speed point isikhona lekhaya.
1: Welele. Hey, abakhonyana bezinsuku zokugcina.
0: Oh, it's 6,243 7 temperature masakhi nje masokubheka ukuthi ngabe wena uyanga kuphi na.
1: Asole ukuqala ukhosi sawubona?
2: Eh, sawubona mthizi no mamthelisi.
1: Yebo wecwanini.
2: Aw, siyaphila emnambi yetheza Ken kwa iyo, miya umnyama cha, angeke ngibathathe. Ngomhla ka 20 lapha eMnambithi emhlumayo kwagcina sihona isigodi kunomembezo nomkhehlo lapha kwathole kalihle sithole ozobekhehla umakabongwe mathonsi bese kuthi ngomhla ka 26 eMnambithi

0: ngomzodinga lo niyabingelela.
1: Umbala.
0: Umiyela. Khona vusi uzwelela.
1: Uzwela ukuthi utheni?
0: Umiyela. Khona vusi uzwelela.
1: Hey hey hey hey. Hey, uthini lo muntu?
0: Yena kasikhona. Yebo, ngiyoba nibuza kanjalo.
2: Lo muntu lento ayikhuluma yangizwa.
0: Ya nami ngeyisho, angazi ngempela kodwa ngiyicanga. Ngiyithanda kahle lento, ngiyithanda impela, ngiyizwa ngaphakathi futhi ngiyanibonga nonke ama-customer.
3: Hawu!
0: Angazi, ngiyangazi ngizothini.
3: Hawu! Hawu! Kanjani manje? Kanjani?
0: Angazi ngizothini ngoba manje nami.
4: Weba futhi ake ningitshele ningichazele kahle. Ithini inkulumo yalo muntu lo?
0: Hayi khona, hayi ngisayigodlile makhasimende, ngiyamthanda nonke.
4: Khuluma yini kwenzenjani?
5: Elinye igama aliphungisile abusele ngayo ukuthi umbijane. Uyalimbukela abalandeli kufanele belazi ukuthi ingonyama emazulu imnikeze igama ukuthi umbijane.
0: Hayi lelo gama ngayasiliyeka.
6: Ebu, umuntu lo?
5: Jabu inkosi phela manje.
0: Hayi,
5: into ekule ukuthi kuthiwa inkosi.
0: Angenivumi.
4: Iyaphi inkulumo yalo muntu lona kanti?
7: Angazi ke bihele ukuthi uthini mfowethu, insizwe lena mina ngiyaqala ukuzwa umuntu emlandweni kaZulu ephikisa izwi lengonyama. Ngonyama ithi akabizwa ngombijana uthi akalifuni lelo gama. Uthani yeke?
8: Akazi phethu lomtheba akaphikisa.
7: Hey madodhe, kodwa insizwa bafowethu ke cha ngempela ngempela siyayihalalisela. Kuhamba kahle kakhulu ke emculweni wayo, bayawuthanda umculo wayo insizwa abantu. Siyayibona ngathi siyabhukwa futhi abantu ke baqhubeke bayibhukhe insizwa lena ngempela. Asazi ke ngempela ukuthi ke kuyoshaya uDisemba kuyobe kunjani ngoba hayi cha iyatabalasa impela idaze enkulu inkani lapha ke kuma online stores ngengoma yayo ethi halali sinqamo sodihla usuka madodhe. Hawu kodwa bafowethu. Ngiyacabanga ngabingelela mhlambe singalanda nansi ingoma kalihle eqhakaza umsalo umjolisi beke ngiyamthanda emva kwalokho ke sobona ukuthi ke uMankwebevu siphatheleni kanti sisazo kudlalela ke pre-recorded noma ke inkulumo yethu eqoshiwe noKhuzani siyakhumbula ukuthi uKhuzani yes bingelela iUniversity of Oxford lapha ke United Kingdom UK imhloniphile ngendondo emcimbini ke ya Nelson Mandela Leadership Awards and Diplomatic Summit ubuya nawo ke indondo uKhuzani kanti futhi siyazi ukuthi ubele eZimbabwe lapho ke edlale khona ngempela abantu bajabulela kakhulu umculo wakhe bamthanda ngendlela ezisimanga saye sizibuza thina ukuthi hey kanti kahle kahle sicatshaniswa ngabantu yini ngoba sibonile phela imicimbi noma ke imbhikisho eminingi ekhala ke ngokungena okungemthetho lapha ke eNingizimu Afrika abantu ke basebenza ukuthi kuyaxovana ngempela ke lokhu manje ngoba asazi ukuthi abaculi ke bawohamba kanjani bewo performa ngale kanti ke cha akunjalo insizwa nje sazithi umthetho awulandelwe njengoba enza nondo nankulu esifundazwe ethi engangeni ngesa ngiyafohla bingelela.

0: quello lì. Dammi un bello le cose.
1: Nanga koniko umthandeni yesikhaya emsakazweni Lukhozi FM lengoma lena phela isihamba kakhulu lapha ku YouTube. Ungaphuthuma nawe uyoyibhekela uyibonele ngempela. Igilima. Esikhaya mfowethu.
2: Yebo ngana kwethu. Yebo wena.
1: Yebo wena.
2: Yeah.
1: Ehhe. Lapha mfowethu le album Easy Target sesikhulumile ngale ngoma lena. Ngiyacabanga ingoma ngempela ehluphayo nanokuthi umndeni uyawuyibheke ngempela inkinga kasisi mangabe seganile usisi afika ahluphe emzini njengamanje abantu sebehlupha bethi ichunulatha sohlupha siyangicela bakuthi ungakwenzi lokho ichunulo ligaqelisa ngempela nogaqela
2: kunjalo impela kunjalo impela ngoba baningi impela osisi abahlele ekhaya othola ukuthi imidlazane egane ezontshontshe iy'nkomo wayeyiphethe kahle umntana womuntu kuyisimomondiya ehleka ngamazinya aluthotho kuyindoni yamanzi noma emhlophe njengehlabathi solwandle yashayela insizwa yaqomisa insizwa kwaze kwalunga zawushaya wayeyitshela insizwa ukuthi ithole imbali kuyiyona yona kanti maze kufika akuyona imbali lenameva lawo useganile lomuntu manje sengameva manje kuseyona imbali yebo soke nje umlayezo obaluleke kakhulu mangicabanga lo futhi ojulile kodwa futhi okulula nje ukuthi ukhulumeke ngoba njengoba sicula nje siyafundisa empeleni akukhona nje ukuthi siyajayiva kuphela ngoba kona amapiano la uyabona masikandi la ithina sakhe isizwe kanti futhi sithina futhi sesibulala isizwe ngokwenza kwethu
1: yeah Easy Target uyaqala nokungibona nje hey usungufuna embedeni it's very important ukuhloniphana kungani kwele sihloko futhi kungani usiqokile lesihloko kanti futhi saba isilungu SK
2: ngokubuciko nje ngicabanga ukuthi ukuqoka isihloko sithi Easy Target ushiye nje ukuthi isilungu yabo kanti very isilungu ngiyinkeshembe engazwani lesilungu kodwa Easy Target kusho ukuthi oqala bengizokora nje into obvious umuntu bengazi vele ukuthi njengoba nje uma nje sikhuluma siphethe ama million i-album ina 2 weeks iphumile ngiqhakele inombolo 1 ngilale nami ngikhohle ukuthi konje sengunombolo 1 ngiphunyizwa abantu ekuseni kuthiwa hey usewunombolo 1 ndoda akujabo ivuke kuthiwa hamba uposta angithi yabo ngoba ngiyena umuntu ukhosi amokhonzileke uposta lapha kwezokuxhumana so ke Easy Target bengivele nje vele ngibhula noma ngophrofethi ukuthi ngizonemba nje vele Easy Target yabona
1: easy
2: nje target so ke ingakho sishaya ama million ingakho siqhwakele kunombolo 1 unombolo 1 kuyi Easy Target kuthina bese kuzosiza lapha umlayezo wengoma kubalekile ukuhloniphana thina iyasehlela ngefana naleyo uyabona nje ngoba simnandi usibuka nje uyabona simnandi usibuka nje siyahlelwa inkinga efana nalezo ukuthi uthi uyafika umuntu eqala nokubona nje angithi uyabona usekufuna uchimchim ngomisa iqolo
1: ungumzali ngomema Master Brothers ethi wo uqala nokungibona nje sofuna ukungenza awuzama ukuzibamba ozothi chingchingchim ngomisa iqolo
2: ebumnandini mfowethu yabona ebumnandini la kuphila khona abantu kakhulu ngoba sigcwele abantu impilo nje ejwayelekile leyo mfowethu ukuthi kunale libandla lezisho imali uyabo elithengela intombi i6 eAstropez kanti iyabala ibala makani yabo ikani ikani lesithathu iyafaka udaba so izime njengalezo Easy Target kanti abanye abantu besifazane bayihlonipha futhi abayona Easy Target ngempela and futhi is very important ukuhloniphana sina silungeke sishaya 100% leso
1: nice one well done Yeah. All right, imizuzu singabashuma amabili nesishiyagalombili emva kwehora leshumi nomuva. Esihleno eskala umthandeni sizokhuluma naye futhi ngomsebenzi wakhe nomculo wakhe ikakhulukazi ke Easy Target. Uyakhumbula mlaleli ukuthi ke sisakaza bukhoma futhi ke ngale emashobeni la qhubeka khona umkhosi womhlanga siyayibona intombi ziyangena njengamanje zizobeka umhlanga phambi kwengonyama bese siyayilindela ingonyama ukuthi ke izobhonga ibhonge ithini ikhuthaza izingane besikhuza mhlambe ke nesihlava seGBV. Ikhuze nobugebengu bese iyayiqhuquzela ingane ukuthi ayiqhubeke ziphathe kahle ingane ngoba zizimbali zesizwe uyabona ukubonakala kwazo nje lapha kuchaza khona ukuthi isizwe sikaZulu sikhulu ngempela la sibhekisa ke amabombo bethu khona lapha emashobeni lapho ke sithola ke ubingelela sizwe ukuthi ke ungabe usiphathele njengamanje ke
3: because phema sekho soda sesihleli nompika yise wakathelezi umkhulumeli wes silo njengamanje ke siyazi ukuthi sila esigodlweni emashobeni la sigcina khona ke umcimbi wethu noma ke omkhulu kakhulu siyazi ukuthi umkhosi womhlanga lapho intombi ngempela ivilela ubuhle besizwe imbali zesizwe zikhona khona la siziqhenyayo ngazo siyakubingelela siyakwamukela emsakazweni Khosi FM baba
4: balaleli bo Khosi FM nentombi eyiphambi kwami ezinhle kangaka ungazathi siyakushaya kubowazi yazi usuku oluhle kabi lolu namhlanje kukhona wena yonke inhlobo yomuntu ongayicabanga ngaphandle kohlanya kuphela olungekho lapha mkwami ngimi nentombi eyintathu eyisebenzela uKhosi FM ngithi kangichaze kafishane nje ukuthi wena ohlezi ekhaya asikuthathe sikubeke ngendlebe sikubeke ngamehlo ngabona ukwenziwa zintombi into uyibona nje hamba ginqika ityanga ginqika isinqe ayinandaba nangindaba uyabona nje ukuthi ayikazithintwe nobani nobani eduzane kwayo ngakho wena ohlezi lapha ekhaya isilo sakha amazulu isilo sibumba isizwe samazulu lento inhle ngento eyodwa ngoba ongekho utshena omunye ngokuzawuthi akabuya zobukela ukuze nazo uphosa umhlanga uphosa kwabo lomhlanga kuyisike elikhulu emazulwini kuzosho ukuthi njengoba ngibhethele umhlanga ngiyintombi into uyahlazana ke lomhlanga uma udu intombi into kanti awuye uvelwe phuka useyiyoko intombi into ngithi kangikwendlulise kuloko ngoba abanye bezala benalokho bazi ukuthi hey mangizela ngintombi into kodwa nje okwakuyahlazana abangithi ngicizelele okunye okhosini nginakho siphatheka kabi kakhulu isilo uma abantu beshutha ithombe beshutha amantombazane enqunu lokho noma ngumuphi nje umuntu usuya umhloniphe ma ezesimeni sokubanqunu ngisho wakho awenzi isinoma kanjani ngisho ke intombi nensizwa ngakho ke uma wena umuntu wesilisa ubhizi impela nje ushuthana nengane zabantu uthatha izithombe kuzo ukuze uthi uma usuhlezi wedwa uyibuke ube nalowo nhliziyo uyosuke uyoboshwa ngoba uyocabanga ujule kanti usulengele ejele ngiyancela bafowethu nize lapha ngoba nonke nizojabula intombi lezi zigadiwe zigadiwe kakhulukazi uphuzo ilona ligadiwe siyacela omama laba abathekisayo ngoba nabazoyizamela bazoboshwa make kwaficakala utshwala lapha bakhona ngeke baze baxolelwe nje nakancane intombi lezi yamayigeza lapha ngoba ziyaqhubeka ziyageza zihlelelwe indlela ukuthi zigeze ngaphakathi emathendeni ngakho ke lokho kugeza kwazo ngaphakathi ngokwesizulu kunakekelwe lezo oma iphambukile ensukwini zazo ukuthi zigezele lapha nezingakwazi ukuhamba ifike emfuleni zihlelele ukuthi zibe lapha besicela ke kakhulu ukugcizelela emphakathini hayi boni ngashuthi bangani bami musana ukushuthi intombi mazi lapha zihloniphekile lezi ntombi isilo samabandla ngendlela esingafuni ngawo sicela nalabo abahle ngaphambili la ake bayeke kube lokubenyakaza bebangumsindo isilo sizothi ngifuna ukubona lo lusiko liyagcineka yini ngakho ke nawe nosezala uba nenhlonipho nje kuphela uma sikutshenta ihlalala noma sikutshenta imali imali pomi khona okwamanje isilo sabukele imbali zezwe woza na uzoyibukela futhi uma kwabuka lokhu ngeke ulale ukuthi ngicabanga lo lusuku olumnandi kangaka Nishuma mpanzu yabona nje ukuthi uma ngabuka lo lusu ngathi umnyeni wakho selapha siyabushaya
3: kunjalo nje mlalelo kuchaza njengomsuzwile nje amazwi amahle kakhulu aqhamuka kuyena ke umpikayise wakasheng uthelezi usondiya siyabonga kakhulu umkhulumeli wesilo siyacela nje sesivalile siyabonga sicela uvalelise kumlaleli ekhaya
4: balaleli bonke enze ekhaya hawu ngiyenzwela ngamakleni bakithini wabeke lapho ngangcono ukuthi ngisemashobeni kothi mungathola imonto nje useduzana nonongoma noma useduzane nolundi hayi woza izinto ziyenzakala lapha buthuma bo ngiyavalelisa abalaleli nibe nosuku oluhle hawu ningangeni kuloko okugcina sekunilimazile
3: utshwala phela yebo uphuzo linamandla sibonge kakhulu
1: shenge shenge sobalisa oh no boshwa paso pan bafana ngashuthi ingane lapho no boshwa Sibonga kakhulu lapha ke ubingelelo bekhuluma ke no Mnumzana Mpi yakhe Buthelezi oyisikhulume ke sengonyama kanye nendlunkulu ekhuluma ke ngawumcimbi. Umkhosi omhlanga oqhubeka njengamanje lapha ke emashobeni. Isibusiso sengonyama bakwethu ke namhlanje isikhumbuzo eyintombini sokuthi umphakathi uyadlondlobala uma abesifazane bawo besukuma. Ingakho ke uyibona iingane laphana zithwele zitshethe wona ke umhlanga ziyobeka phambi kwaso ke isilo. Msakazi uKhozi FM sahleli nensizwa la uSK sizokhuluma nayo ngomsebenzi wayo omnandi omuhle kakhulu. SK mfowethu, uyazi mina ngithanda ukuthi izinto ezimqoka sheshe zilungiswe manje. Ngithande ngendlela othe hayi siqale ngechuno. Uyazi ukuhamba hamba phela isikhathi sigcine sesingasekho. Manje bengifuna ukubuza lo mbuzo mfowethu. Le ngoma lena oyenze noSicebe uGSG ungathi umphefumulo wakho ungalala ngoxolo. Is of money food.
2: Ngingathi nje ngenkulu inhlonipho ikakhulukazi kubathandi bomculo wethu. Sithatha isinqumo la noma ngithi ngithatha isinqumo ngaphansi kwe SK Brothers company MMP sathatha isinqumo sokuthi ingoma lesiyenze noSicebe inkosi yamagcoka mvoka Dlamini singayidedeli njengamanje ngoba sithathe sabuka isiphitiphiti nomsindo obemningi kakhulu uyabona no BI phakathi bebebhizi ubhizi nje kuningi bekwenzeka so sasisibuka njengabantu besisoka ukuthi ayengeke kubebikho kahle sisokeni ukuthi masiqhamuka ngoba i-album iyabhiyozelwa inombhiyozo bese siqhamuka sesibhiyoza nomfowethu khona la sikabhiyozwa uyabona mhlambe khona abantu sebephawula futhi ngaleyo ngoma asebebeka nemibono yabo kanti umfowethu kusese nje sithenje singumthandi nasiqhela nise nembhiyozo efana naleyo siyigcine sixhumane kahle nomndeni sihlele zonke izinto kanye nomndeni ne team asebenza na umfowethu online sihlele zonke nje izinto iyaqamba iyaphuma nje ingoma iyakwazi ukuthi imali yeingane kamfowethu iyahamba straight iyingane kamfowethu ngendlela efanele ngokwamalungela khona ke saphinde sabuka futhi ukuthi hayi ngoba no December abantu njengamanje bazodla besuthe bese bephinda beyikhulula bayobesebelambile futhi ngo November kuhle ukuthi siphinde sibaphakele ngo November ke sebelambile sebelambele ukuthi bayehla baye emakhaya.
1: Yeah.
2: Ngicabanga ngake kahle.
1: Yazi yamna le mpendulo cha bengifuna ukuthi ngibuyele futhi kuyona le mpendulo. Mawuthi ama proceeds okuzowenziwa iyona le ngoma kuzoya einganeni.
2: Yebo. Yebo. Empeleni mangithi kuzoya einganeni si bazokhumula abantu abaningi ukuthi size sike sathembisa nomhla ka 4 ukuthi sokhe umhla ka 4 album. Lesikhathi fanele sikhiphe umhla ka 4 kwa file iphume ngazi 28. Kodwa ngenxa yokubuka lezo simo lezo sayiqhelisa ayihlehlisa ukuthi ongcono i-album ayiphume ngey 4 September kanti uyazi ke nawo mfuthu uma udeliver iitolo ke kube khona nesitolo seIndia mawuthi lelo obisi ngalidayise isikhathi expiring date sinje eIndia vele dayise lona lodwa ngijabo abakawulwethe bekulalele so sayathola ku YouTube sidedelekile sangabe sayiphi ngoba vele ingoma yethu angiyabona yasi vele idla abantu ke kodwa yonke into esiyenzayo siyenza ngokuhlonipha nje mfowethu ukuthi besenza ngokuhlonipha ukuthi igama la mfowethu alingabi nomsindo omningi ekakhulaza igameni noma kuyibrand kamthandeni alihambe yonke into ngenhlonipho nangesisoka ngoba umfowethu bengiphila naye mina kakhulu le futhi angithandi nanokuchaza kakhulu ngoba ngisho nje ngithi hey baningi ngobi ayiphakathi.
1: Alright, 086000 2437 zolthola ithuba lokuthi ke nawe ukhulume noSK njengamanje silanda ingoma kaSK ehambisana noma hu athi kushi kushi lela yona ingoma yokuqala emlandeni wamasikandi esayibona idilize insizwa lapha ku YouTube insizwa zomhlaba sabona ngempela uTaibu kwenze njani ngomasikandi ningizima free.
2: Yebo mfowethu lapha kwenzeke i-transformation mawuzothi uyabheka kusukela nje kwi Paris kahle kahle singajombi kwaqala ukuthi kwenzeke emlandweni ukuthi umuntu ashaya ama hit unyaka ulandelana aphinde futhi kwenzeke amalungelo ngendlela efanele ngoba i Paris yohlukanisa unyaka uyazi bazokushaya ngamibhodlela abantu. Yawuhlukanisa thani okay
1: yima kancane ngicela ukudlala lo
2: right sure
5: nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo uKhozi FM kanye nenhlangano iSABC uKhozi FM luhamba phambili.
1: Hey mina mthandeni ngifundeka ngeke mina ungipatreke ngabe yamkhohlo. Yebo usakuthaza futhi.
2: Ya mfowethu bengithi hayi thani usushilo ke of air.
1: Awu kahle kahle mthandeni usuya. Asidlala ingoma.
2: Sasha unyaka ngePharis sabuya sazosha unyaka yakubula emdlijini kwagcwele lapha uyabona nje I summer experience kuzibe khona phela izalwa yilogo izalwa iParis umlando lo ngisubalekele ngazani lethela ngisho iplatinum mfethu lapha ngathi ifakeni lapha lokhu zini emabondini sabuya sathi gushi
1: ikhona yini ubonile
2: saphinde saqopha imlando ikhona nje
1: mayingene
2: sifakiwe
1: uyibonile
2: angibona ngizibona ngibona
1: ikhona phezulu ofisini phezulu
2: ayihleli phansi sebondini
1: asidlali ngoba mtshanje
2: phela ngangathi ngangathi le platinum yami ifakele nomabhala ngentshebe ifakele abantu impela wonke umuntu ongenayibona
1: asayilamo esikhaye uhamsalo mahu gushi 4 5 3 2 1 Happy New Year! Yeah!

0: Sakazo Kosa from Kamanaka, DJ Savior, Msana Loki, no LMK, no Kalipa, Ikama, Undabanda, Babeti, Shelela, Pamikazo, Dalaga Music Holly, Ketige, Abonda, but 2136, Sotkazakom, Sakazo Kosa FM.
1: Uyazi Ngikumbula Sisabangani Gang Abangu to Police, Akoku in the Sheshai Oti Ukolo. Omunye umuntu athi
2: ayiki indaba yase-Afrika engaxoxwa ngemzuzwana nje engu-30 kuphela. Ukuze uyizwe kahle yonke nge-African Time, thenga i-Castle Mix Stout namuhla bese uskena i-QR code noma ungene kuwebsayithi yethu. South Africa Bishop, akiyona abaneminyaka engaphansi kuka-18.
3: Mfethu, awushoke intaba, ulwandle, i-game drive noma i-Kasi vibes. Lalelaki, i-game drive.
4: Hayi, asiyo Kasi, umculo, ukudla, kumnandi.
5: Mfethu, uyenze ibe nzima le nto.
3: Manje ufuna ngikhetheni?
5: Kungani ukhetha ngoba kuneyizathu eyiningi zokuthatha i-short left. The Great South African Sale ifikile ngesaphulelo sika 50% nge-Travel Week kusukela zingu-7 kuya ku-13 September. Vakashela ku-shortleft.co.za ubhukhe manje, ubuye uhambe ngesinye isikhathi. After all, it's your country. Enjoy it, cause nothing's more fun than a short left. Hashtag TravelWise Mzansi. Kunemigomo nemibandela.
0: 2137 sonke sakho umsakazo ngekhozi FM number 2.0 igamuliwa kahle umthana ngibiza lead the radio DJ sihleleke no 0313 ekuyena ke sikhuluma naye njengamanje kwona umsakazo ke ukhozi FM uthi asibuza ukuthi ke intwana yakuphi lesikhuluma naye intwana yakho khona la eDubani lapha na ke eMlazi ngiyabona la thethi ukuthi bakubiza abanye ngejongo abanye bakubiza ngo trap nkulunkulu lamagama lana wathola kanjani.
6: Alright, asiqale la ku trap kulunkulu.
0: Yeah.
6: Na u trap kulunkulu nje wabe ngibiza ngawo nje bayizwa istyle lesi engrapper ngaso bathi ayi bani u trapper kakhulu wena wena oh nkulunkulu we trap wena yabo le ndlela u trapper ngayo ayi asiyazi into enje yabo zobele bathi nje awu zobu trap kulunkulu ke manje siyaqamba manje ukuthi ubu trap kulunkulu bese futhi na kwama lyrics yabo ingoma le i-box ayona impela. Bese ukuthi ngithi trap kulunkulu khona la ama lyrics ekuhambe khona ngithi trap kulunkulu yabo.
0: Yeah.
6: Kufika kanjani mase ukuthi le ndaba yejongo ke ke
7: kahlahle wayiqamba
6: kayiqamba kodwa phela ngangingahlosile ukuthi ngizibize ngaye yabo mase abantu base belokhe bethi hey u trap kulunkulu u trap kulunkulu bese ukuthi vele uyasho engomeni uthi u trap kulunkulu sekubiza ngo trap kulunkulu ke manje ke mase ukuthi ejongo ke hayi nakhona ilyric nalo likhona phakathi engomeni yabo manje sengokulisebenzisa now and then ngoba nabantu babuye bangibizi nangalo bathi hey ijongo yabo ngasi ngithi neteko futhi ngasi ngithola iteko nje ngavela ngalibhala iteko ngathi ijongo yabo iteko lami libhaliwe nje ukuthi ijongo ukuthi ngihamba ngiyathela
7: ufaka ijongo ngifaka ijongo
0: kodwa yazi ndekuhlekisayo akathi le ndaba yamabhinqi ngenise kakhulu la hip hop bese kuzothi ngala ku hip hop ngenise kakhulu yabo ngathi uthele
7: ubhlungu
0: yaphambana nje akazi ukuthi kwenzakala wabo yabona into encane indlela abaqonga abaqonga indlela ye hip hop yabo sibuya ngala ku hip hop bobo la cabra
7: ama brand utamakhulu kutsha kodwa bafana anisawa team ngayo
0: yebo yabona ukuthi
7: bo bayibiza ngamabhinga
0: mo beku ula cabra beka utencane noma beku mzukuzo uthi hayi no i artist lele
7: hip hop ungazala uthi yo what up man uze la tencane yo what up uze kula cabra session bim
0: eh shambim eh
7: manje mina ngifuna ukuthola la nje yami ukuthi mhlambe isitala sakho ubukela kubani mhlambe closer kakhulu because ngezwe la ukuthi kuyavela kancane okusablekhanyana nokuncanyana kusanastisi noma mhlambe vele isitala sa le trap le ehamba ngawo lo mkhakha wabo abo black.
6: Yeah, yona le trap le umkhakha wabo black ngikade ngimlalela nje vele ublack before ngigxile kakhulu ku hip hop. Mingumuntu obemlalela uBlack kanye nayo neSTC yabo ngingibalalela kakhulu shuthi ke mina ke ngase ngisebenzisa la ngimandla khona kakhulu esizulwini yabo isiZulu ngiyashaya nanokuthi ngiyakwazi ukuhlanganisa amagama so mina ngiyamixa kahle ngimix isiZulu ngimix ne lento nesingisi yabo kuba into kanjalo mase kube noza kwethuke ke nabo bang influencer ukuthi kube khona imixture khona kube ngingazwakali ngathi phela sengoBlack noma nguNSTC kanje njani yabo oza kwethu abasegoli abo Drain no Young Mel o Dumi no Baby X into kanjalo nje all of yabo so bayang influencer kahle kahle ukuthi ngibe kule ndlela le ngibe mina sounding me. So sengitholile ke indlela engisounda ngayo ke manje so sengihamba nje ngayo
7: seziyakhala ke manje
6: yeah
0: kunjani so awukwazi wathola mhlawumbe ama fans abo Blake nabo Nestisi abazothi ay hey u 031 Thethi uzama ukuzenza yabo
6: ay angikaze ngibhekane nento kanjalo kodwa phela yabo ku TikTok ngathi ngiposta ivideo yami yona le ya box yokuqala nje nqa ngiposta ngathola ama comment kanjalo ukuthi ngangibuke ngangivele ngibuke ngithule ngingasho
0: yabo
6: ngiqhubekele nento yami yabo ngasi isikhathi sokuthi ngilokho ngibanaka yabo manje bazovela ingene enhlizweni lento le masukuba yabo ngithi ah bathi ngisounda njengosibanibani sounda ngavele ngayiqhubekela nje nento yami mina ngenza into yami abanye abantu bebeyithanda yabo abantu abezwa ngokufana abanye abantu bezwa ukuthi hayi uyena abanye bazi ukuthi kanje kanje kanje yabo
7: no yazi No bengithi ngizosho ukuthi mamela mfethu there's nothing wrong yezwa there's nothing wrong umuntu nomuntu emhlabeni ubukela komunye
6: yebo
7: sonke lento esenzayo ehlukahlukene khona la siyibuke khona kuba ukuthi ke mawuloko uqhubeka ungena kuyona ugxila ke then uyazithola
0: yebo
7: so nje ayikho nencane into wrong baningi uthi mayuza uthi hey kwasanda njengobani yabo ingoba vele lo muntu njobe phambile nje wenza kahle ubukela kuyena wena
6: yebo kanjalo
7: yabo so nje ungadikubali lezo zinto singakuphoxi usugcina manje usufuna ukuthi manje usuyandonda noma ususanda njengenye
0: ngoba uthi uzothiwa usounda noma but ayikhiphe original ngidithathelwa samwe
7: usuyandonda bazothi awusenze uquest ake manje
0: awu yabona hayi yabona ke manje nake so uquest kakhulu labo balekela uBlake
6: Isso lesa ngibonge ngomlilo
7: mthabo
6: sibazijwa
0: So asikhulume ngale ngoma le bese siyidlalile le ngoma le ka boxer le ngoma le awusiri kabanzi ngayo le ngoma le ka boxer
6: ah ingoma nje kwakuyingoma engafike ngayenza nje e-studio nje ngikungonakele lozi ngangiphumela esikoleni ngiqeda xaqa kwephepha lesikole ngayele e-studio
0: ngawo uvele nje wacabanga nje stalu boxer
6: esingxaka esikole angiphumeke ubhala hey kwakushubile nje iphepha la lingxakile ngiyafunda kahle kahle ngise college
0: ngifunde
6: eCoastal la eDurban campus
0: oh wenza lapho
6: ngenze electrical engineering
0: oh nice nice
6: awu ngixakwe iphepha nje hayi shubile le yanto akudlalo so ngangixakwe kona ngase ngithi hey othi ngiyele e-studio ngiyo record ngahamba ngayo recorder ngarikoda kwa kanjalo nje ingoma yathi ukuhlala kancane yabo angisheshanga ngekhipha ngathi uyiziba kancane yabo nami ngangayizwa ingoma ukuthi ihiz ngangihleli nehiz nje mina ngingayirelease yabo ngilokho ngihleli ngesikhathi esithi ngarealize ukuthi yazini awuthi ngivele ngishayele ireel lento le
0: hayi
6: mina ngayiphumela ngayele ekhoneni lapha kade awu ngase ngishaya ivideo ngathi ngiyabona hayibo nabo o31 chopper bayithanda nabo sibanibani namagama amagolo othatchline
0: yabo
6: baqala bayithanda ngabona uthi hayibo le ngoma le lapho bengingayinakile ngaleyo ndlela
0: yabo
6: Nam ngangisengicabangela nokuyeka nje umculo ngasengibonza ayazina
0: uthi Ngoba usamncane nje
7: wayesifisana nje njengoba give up
0: so uzothi give up
6: ukuthi phela ngangibona ukuthi hey yazini yabo
0: yeah.
6: manje baningi abantu abantswempu
0: yabo
6: ngwa abantu abantswempu ukukhuluma iqiniso ngwa abantu abantswempu
7: ivari manje futhi we O31 abaqali namanje nango 97 babe baningi
0: abantswempu
7: nango 2009 nango 99
6: yeah Hayi so nje ngangibona ukuthi baningi abantu abantswempu hayi ngeke yabona nje hayi mina hayi nami nginswempu impela ngiyazazi kodwa hayi angivele ngirelaxele nje lento le
7: yawo
6: ngifocus kugesi ayi anqabaka uboxer ngathi ngikhipha uboxer anqaba thi hayi ubelonga nawe nitholeni yabo
0: mara yile ikwenza ukuthi ucabange lento ukuthi baningi abantu abantswempu wena noma kuthi uzobuka ngani kodwa uyacabanga ukuthi ah mina nguye it because of useThekwini uyabona ukuthi izinto azenzeka eThekwini uyabona amajita ngale goal movement ukuthi iyamasha ngale
6: yeah so mina lento eThekwini ngila eThekwini ngihlala nje la eThekwini anginazi ihlobo esegoli kodwa khona la ngithi mina ngiyegoli ngiyohlala khona yabo ngikamngani wami so sekuphenduka umndeni wami kahle kahle ngikhamona ka Ntombela sebephenduke umndeni so nje ngithanda ukubonga nje kakhulu ukubona for ungamukela ngokuthi nje i stranger nje complete stranger ngoba mina ngazwana nomfana ngokuthi ngumngani nomfana lo shaya ibeats lo shaya i beater box uPP ngazwana naye ngase kuzwana naye sasizwana nje kwaqala kwaxoxisana saxoxa njalo wase wathi hayi mele uze ngala igoli yazi ngoba i spotlight asikho lapha
0: eThekwini
6: so waza ngala igoli wena into yakho mele uzoyishayela ngala igoli uzowamnandi
0: yabo
6: ha bangamukela nomndeni nje ngibonga kakhulu nje umndeni ngiyohlezi ngubonga futhi ngokuthi bangifikise egoli yabo ngahlala nabo bangitshela ukuthi ngenzeni nakanjani nakanjani nakanjani so ngiyohlezi nje ngibabonga so kukanjalo ke nje ku into nje yenzeka kanjalo ukuthi ngavele ngathi yazini awuthi ngihambe ngegoli yabo kwafika egoli kwenzeka So asipheli manje egoli sakhona namanje.
7: Yazi ukuthi mfethu ngiyabonga ntwana ukuthi wa manage wayicabanga lo mqondo lo ukuthi ushayile a real. Ngicabanga ukuthi izinto ezincane kanje ebuyisela ebuyisa i self confidence emntwini.
0: Yeah.
7: Ukuze themba because lento oyishoyo mawubona into intswe khona ithola ukuthi wenza into ufika umuntu oyenza 10 times better than you. Lanti yakubulala vele. Mani ubona ukuthi mhlambi nje awuthi ngimani ngiyeke ngifocus kwezi izinto. Kodwa manje mawuthi wabheka lezi zinto ozofocus kuzona uzoba best in kuzona wena.
6: Ngicabanga.
7: Uyabona? So kubalekile ukuthi noma ifika ngiyazi sizazofika lezo zinto lezo. Uyabona nje ubusuku khona lo mcabango sizazofika but ngicela nje ucabanga into eyi-1 ukuthi baningi abantu abantsempe emhlabeni but uyedwa u-O3130 akekho omunye.
6: Yeah,
7: wazalwa wayedwa noma usushona futhi ngeke phinde bekhona omunye.
6: Yeah.
7: So ukuvela kwakho ebaleni kukhona abantu abazoyithanda lento u-O31 akaza nayo wena nje ubutshela ukuthi awusebe baningi phela wena ngelogic yakho kusho ukuthi ngisho ungakhiphani kuzothi ayi work lo thina sinalabo abantu abaserious kodwa nakho nje wayeshayile a real kwakhona abayithandayo nabantswempu uthashla nje untswempu period kodwa wayithanda.
6: Yeah,
7: uyayibona leyo nto leyo.
6: Yeah.
7: So nje lezi zinto lezi sengitshela nje na wonke umuntu olalele njengamanje ungayitshela ukuthi into uyenza any lesser than omunye umuntu. Yenze wena ngendlela yakho khona uzofika sibaningi samabhiloni emhlabeni
0: uthanda
7: into ehlukahlukene khona uzofika ithando yakho.
6: Yeah, kunjalo.
0: Otherwise ubizinani okuphi ukuthi sakulindela kwena?
6: Khona i-tape engizoyidropa nje i-EP engizoyidropa ngomhla 18.
0: Okay.
6: Which is next week.
0: Yeah.
6: Ngizoyidropa ngolesihlanu.
0: Yeah.
6: Igama layo iRandubani. Randubani EP inengoma ezu-7.
0: Okay.
6: Phakathi ngifeaturishe uButuloki njengoba kade performa lapha stage.
0: Yeah.
6: Ngifeaturishe uDre, ngifeaturishe uYoung Miller.
0: Okay.
6: So ingoma ezu-7 masukuthi lezi zinye ngingedwa.
0: Oh, okay.

Walk in the Light kusho lapha ke uSipho Makhabane uhambisana ke Lady Smith Black Mambazo ngaso ke lesikhathi ke njengoba ke imsuzu ke isishumi nanye esele ngaphambi ukubumbane ke ihora lesibili khona la emsazweni wakho ke uKhozi FM sohlelweni umlilo uKhozi noSimthande wakwaMyeza. Fisa ke manje ke singene kwisihloko esizobe sikhuluma ngaso ke namhlanje kule ngosi ethi ke ingxoxo yasentathakusa. Ngiyafisa ke namhlanje ke sikhulume ngicabanga ukuthi mhlambe futhi lento iyenzeka cishe kuwona wonke umuntu. Khona umuntu okumthola ukuthi unolwazi olujulile ngento ethile. Ngizonza isibonelo nje, khona omunye umngane wami owaziyo ugesi, onolwazi nje olunzulu ngogesi, uyawukhanda ukutshela nje yonke into ngogesi, noma kushubhwe ngendlela engafanele akutshele yonke into ngogesi, uyawazi ugesi, izinto nje ezinto ugesi. Kodwa uma uthi uyabhekisisa kahle, uyathola ukuthi akakazawufundele, akanasicucu sikagesi, kodwa uyawazi ugesi. Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngalezi zinto ezikanjalo. Lawo angazi noma ngizothi ikhono noma yini, noma sekuyinto esathalente kanje oyaziyo. Ngifuna ukuthola ukuthi wena yini le oyaziyo ongathi noma mhlambe kuthiwa akukhulume ngayo noma ukufundisa abantu ngayo, othi nje yabonake le noma lesi sihloko akekho umuntu ongangitshela ngaso mina, ngiyazi kangcono lento. Kwabanye uthothi mhlambe omunye umuntu wasiyimoto nje, unolwazi leyimoto. Uma kuthi uyabheka futhi hayi ukuthi mhlambe ngoba nakhe esebenza ngeyimoto mhlambe uyayidayisa, cha, unolwazi nje leyimoto. Umuntu sekuhlukanisele ethi hey uyabona lezi ezasejalimane oma German cars, hayi lezi ezama China, uyabona unolwazi olunzulu ngeyimoto. Ngifisa ukuthola ke kuwena ukuthi yini le oyazi kangcono singeke sikutshele lutho ngayo. Uyayizwa lonto leyo, ongathiwa noma kuthiwa hayi awukuyofundisa nanti class, ufundise ngalesi sihloko esithinta lento le, uthi hayi ngingashaya lelo class futhi ngiyengidinga nanokwenza ucwaningo.

0: wakwaMiyeza sikingosike la sisha khona sithi ke inxoxo iyasentatha kusa sikhuluma nawe ke ngehloko ezahlukahlukene namhlanje sikhuluma indaba ukuthi yini le omuhle kuyona noma lesi sihloko lesi esokuthiwa makungenwa kusona kuthiwa cha uyabona kusibanibani ngeke umtshele ke ngalesi sihloko sikanje noma ngalezi zinto ezikanje abanye bazimoto abanye bababa bazugesi khona umunye umngane wami nje kade ngixoxa ngayo ukuthi ngeke umtshele lutho ngogesi akawufundelanga uyawazi uyawazi asazi nathi ukuthi wazi kanjani kodwa nje yeyi futhi ushaya into ekhona hayi ukuthi uyafosa uyayizwa lonto ekanjalo mina-ke ngishilo ngathi nami ngizoxoxa kwami mhlawumbe abanye abantu abaningi abangakwazi yeyi mina ngine futhi angazi le nto yaqala sisebancane uyabona uyabona into ukuthi uma nisakhula ekhaya njengoba ngiwasemakhaya-ke nje enkandla-ke athi nakwezinye iy'ndawo kwamanye amakhaya yenzeka lento ukuthi ma nisezingane kwakuthiwa yini kambi ukusiselwa nisiselwe imfuyo mhlawumbe mangabe ney'nkomo noma iy'mbuzi ekhaya hhayi ekhaya-ke thina sikhule nje kakhwazi kuney'mbuzi kakhulu kwakuthi masisiselwe iy'mbuzi-ke kwathiwa nje le ekasimthande hhayi yayizala izizala ugcina impela cace ukuthi yabona ke manje isibaya sonke-ke sekuyilezi y'mbuzi nje ikasimthande kuthiwa le ikasimthande nale sewe ikasimthande le yaphinde yazala kanjalo nje ey'mbuzini futhi nami ngiyithanda iy'mbuzi ngiyithanda-ke impela iy'mbuzi zasekhaya yeyeyeyeyeyi uyabona impela nje ngize ngisho ngithi impelimpela kube kuthiwe nje umuntu angazi kwabanjani wakwazi ukuthi aqhubeke nayo lento ey'mbuzi mhlawumbe ngabe ngimpunyela kasomabhizinisi uyayizwa loo nto leyo ngoba zazingithanda futhi nami ngiyithanda nokuyinakekela nokuyilusa njalo uyabona heyi ngeke ukutshelela ukuthi impela makuze ey'mbuzini ngifisa ukuthola-ke kuwena ukuthi yini le omuhle kuyona abaze besho ngishona ngesingisi kuthiwa hhayi ugudi-ke impela makuziwa kule noma kuxoxwa nje hhayi ngeke umthinte-ke makuziwa kule impela ngeke ngize ngisho ngithi mina yabona ngiyoba yilo leli khehla leli eliyohlala laphaya lithuma abazukulu ukuthi heyi imbuzi lapho le uyabona-ke uma isikanje fanke ube ukuthi fanke ube u-1 no-2 no-3 fisa kuzwa kwena-ke ukuthi-ke yini le oyithandayo futhi-ke nawe kuvumayo owaziwayo ukuthi le iyekeleni kusibanibani thumela i-voice note kunombolo ethi 0791639874 ungaphinde ushayele ucingo kwinombolo ethi 086 bese kuba uzira abathathu bese uthi 2437 086 000 2437 sikhulume nawe ke kulesi sikhathi ukhozi sabona
1: Onesa amazing
0: yebo ke
1: kuse inini kubabushelembe lo wathi ukhuluma naye mntakababa
0: yebo babushelembe
1: cha khawule nkosi ongeke ungitshele kona mntakababa ukufuya kwey'nyosi ukufuya kwey'nyosi mntakababa hayi comfortu angizange iye esikoleni sakhona kodwa usibali wami ozake intombazane yababa umngane wangifundisa zona hhayi mfowethu ngunombolo wami mfowethu ngisho nokuzibamba ukuthi uzibambanini ufuka ngasikhathi sini ule nto uyitapha ngasikhathi sini mfowethu hhayi mfowethu izolo nje kade khona ibhokisi khona bezisanda ukungena kusho zingena endaweni engayithandi kahle ngazikhipha lapho ngazifaka elokhu la ngithanda khona mntakababa kuvele likhona elinye likhona mntakababa
0: manje azikutinyeli yini yabona nje leyo nyosi pelipela nje hhayi angiyiza kahle wenza kanjani ingakutinyeli
1: mfowethu mina yabona nje futhi mina ngazala kumbetha ngazi amangozi wayikhona yini futhi yabona nje futhi uma ngingenzile inyosi ngakhipha udozi futhi angivuvukali ngabe mina ngisasebenza ngabe ngangifika emsebenzini ngivaleka amehlo ngoba abantu bacobala kabantu bethi ushawa abantu cha futhi bengikhipha udozi akulokhu kodwa masewutapha-ke futhi kune-avarol yakhona egqokwayo mfowethu igqoka phezu kwebhuluku mfowethu namadadla mfowethu nama-gloves amade mfowethu nenye into futhi ekuthiwa yinetho oyifakayo futhi ekhanda angithi uyazi njengokubona iy'nyosi izile nto mfowethu ukufaka i-avarol emhlophe ukuthi usuke kwenzelwane yamhlophe njengoba usuke ubona TV so ule nto wenzele ukuthi zingabi nolaka ngithi amakhethi futhi athanda ukuba mhlophe mfowethu kanti uma ufaka into emnyama ziyalwa
0: how uyazi bengayazi-ke le
1: mfuta ziyala mo fanga ntemnya makoda mo fanga ntemhlope ekayifana namakhekhi namadadla ngoba asukela emhlope amadadla yachaziye yehlika mfuta kanti futhi nento kuthiwa ismoker oyishumisa la zingina khona mfuta